0: kowa ya huta saboda bala'in da nake ji a wannan ranan. Bakin ciki ya ishe ni.
1: Kina ganin kin saba da mijin?
0: Ina wani sabo da mijin? Ke ina ga ya muku da cewa bana kaunan mijin, ya zan yi sabo da mijin? Ai ba ni ba shi, ba sabo da ni da shi, tunda ba kaunan sa nake yi ba.
1: Kin ce kina zama ne saboda biyayyen iyaye?
0: Ina zama ne saboda biyayyen iyaye, ummunnun su da kuma ga ƴaƴana. Abin da yake sa ni zama kenan, in ba haka da ba abin da zai kai ni zuwa da shi dan ƴaƴana.
1: Shin yaya wannan yanayin yake shafar rayuwarki?
0: Ni dai gaskiya ya shafi rayuwana da dama, ba don komai ba, saboda gaskiya yana hana ni walwala a rayuwana, yana hana ni jin daɗi. Ni dai kowane lokaci a cikin kunci nake da bakin ciki. Yanayin aurena da shi, ni da ina da farin ciki, amma tunda na aure shi har ga Allah farin ciki na ɗauke, walwala na komai ya ɗauke. Ni dai ga ni nan kawai, ba na iya komai a rayuwana.
1: Idan za a baki daman ba da shawara ga iyaye masu haɗa aure irin wannan, me za ki ce?
0: A gaskiya iyaye suna yin ganganci da yawa, ba su shawara da ƴaƴayensu kafin su ba da irin wannan aure, sai dai kawai su ba da. So gaskiya in dai za a bi shawara na ne a ringa tambayan ƴaƴaye kafin a haɗa irin wannan zumuncin na auratayya, saboda yana kawo kiyayya. Su karan kansu iyayenmu ba hankalinsu ba a kwance yake ba, saboda su ma sun san mu ma hankalin ba a kwance yake ba. Amma inda iyaye da su ringa jin shawaranmu ne, dan Allah su daina. In ba mu muka ga junanmu muka ce muna so ba, dan Allah su daina, saboda yana ja ma ƴaƴa rashin kwanciyar hankali a rayuwarsu.
2: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma.

0: A shirin na yau za mu yi duba kan yadda masu mu'amala da yanar gizo daga arewaci da kuma kudancin Najeriya ke tafka muhawara a shafukan sada zumunta kan musayar zafafan kalamai da aka yi tsakanin sarkin mawakan Hausa Dauda Kahoto Rarara da kuma fitaccen mawaki Davido. Bari na barku da Karibullah Abdulhamid na Madubi don yi mana bayanin dalla-dalla abin da ya shiga tsakanin fitaccen mutanen biyu.
1: Cikin harshen Hausa, mawaki Davido ya mayar da zazzafan martani ga Dauda Kahoto Rarara. Wannan martani na Davido ya biyo bayan yadda Dauda Kahoto Rarara ya yi wani bidiyo a fasace yana caccakarsa kan yadda ya rubuta sunayen wasu yara da aka sace a Najeriya a jikin rigarsa, ya kuma buƙaci hukumomi su ceto su a yayin da yake wasa a bikin bude gasar kofin duniya da ke gudana yanzu haka. A bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi, ya caccaki mawakin kuma ya ta yin kalamai ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, inda kalaman nasa suka harzuka wasu daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta, wasu kuma na ganin batutuwan na Rarara na kan layi. Ga misali, inda yake bayyana cewar batutuwan da suka shafi tsaro ba batu bane da za a yi ta yayatawa domin tamkar ana taimakawa ƴan ta'adda ne. To sai dai a shafinsa na X, mawaki Davido ya wallafa bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi mai ɗauke da fassara ta yaren Ingilishi, inda ya rubuta Davido da alamar hawaye. Hakan na nuna mawakin ya ji takaicin yadda Rarara yake furta sunan shi. Jim kaɗan bayan haka, mawaki Rarara ya mai da martani da cewa ka shiga taitayinka. Jim kaɗan, mawaki Davido ya sake mayar da martani da cewa duk mai kishin Najeriya ba zai yi shiru ya zuba ido kan matsalar tsaro da ke addabar ƙasar ba. Ya kuma zargi Dauda Kahoto Rarara da fifita maradin ƙashin kansa a kan na al'umma. Wannan martani na Davido ya buɗe wani sabon shafi dangane da yadda ake tattauna batun tsaro a tarayyar Najeriya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon Tiyu da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a Najeriya kotun daukara ta gudanar da zaman ta Abuja ta soki alkali Peter Lifu dalili shi a biyo mu a cikin labaran kazalika za ku ji kuma cewa a kasar Ghana kasar ta karbi bakuncin taron duniya kan adalci na diya daga ranar 17 zuwa 19 ga wannan watan da muke ciki kamaru da Najeriya sun cimma matsaya kan batun bayar da horo da kuma tattauna batutuwan da suka shafi tsaro akan iyakokin su sai gyara zama ga labaran yadda muka same su kotun daukar kara ta Najeriya da ke zama Abuja ta soki alkali Peter Lifu na babbar kotun tarayya da ke daga kausar murya tana mai cewa matakin da ya dauka na ci gaba da yanke hukuncin soki rajista wasu jami'un siyasa guda biyar da cewa akwai umarnin da ta bayar tun da farko na dakatar da shari'ar ya nuna cewa bai cancanci zama a kan kujerar shari'a ba kotun dawa karar ta bayyana matakin alkali Lifu a matsayin raini ga tsarin girmama manyan kotuna Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ne kara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gabin ruwan tekun Gine ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da takwaransa na Kamaru Joseph Asomo ne suka rataba hannu kan yarjejeniya a wannan Laraba bayan da kwararru daga kasashe suka share tsawon kwanaki biyu suna tattauna a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yaɗa labarai Laikatun Babatunde bayan wannan rataba hannu kasashen biyu za su rinka gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakaninsu domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu na ƙasa da kuma ruwa a Najeriya shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya samu tattaunawa da hukumomin ƙasar dangane da tsarin da ƙasar ke da shi kan batun makamashin nukiliya Director General na wannan hukuma wadda aka sani da IAEA Rafael Grossi ya yaba da matakin da aka cimma da kuma bayyana ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da Najeriya Grossi ya ce hukumar na ci gaba da aiki tare da Najeriya kan shirin makamashin da kuma jami'an wannan hukumar sun gudanar da ziyara da tarukan fasaha tare da masu ruwa da tsaki don cimma wannan burin a watan Mayu na shekarar 2024 yayin da yake ziyara a Najeriya a wani taron karawa juna sani kan haɓaka shirye-shiryen wayar da kai da kuma illar da ke tattare da wannan sanadari musamman bangaren cutar daji Grossi ya bayyana shirin hukumar na tallafawa kokarin Najeriya na samar da shirin makamashin nukiliya yayin gana da manyan jami'an gwamnati ciki har da sakataren gwamnatin tarayya George Akume Niger da Libya sun cimma matsaya kan yarjejeniyar fahimtar juna a bangaren tsaro kan iyakokinsu da kuma bakin Ahure an cimma wannan matsayar ne tsakanin mataimakin Prime Minister Tripoli Salam Al-Zadma da Prime Minister Niger Ali Lamine Zen yayin wata ziyara da ya kai Tripoli kwamitoci da aka dora wa nauyin tafiyar da ayyuka da za su kai ga sake buɗe kan iyakar jamhuriyar Niger da Benin sun kammala aikin su kamar yadda sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya ta tabbatar da hakan kwararru da aka dora wa alhakin bincikar sharuɗan sake buɗe kan iyakar sun kammala zagaye na farko na wannan aiki wanda kuma tuni suka mika waɗannan takardu zuwa ga shugabannin biyu wato General Abdurrahman Chani daga Niger da Romuald Badai na jamhuriyar Benin cimma wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar aiki da shugaban jamhuriyar Benin Romuald Badai ya kai a babban birnin Yamai ranar 2 ga watan Yuni a jiya talata ne shugaban Liberia Joseph Boakye ya alkawarin ci gaba da yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi a kasar baya ga haka ya kuma umarci a lalata tarin kwayoyi da aka kama a wannan kasa da aka kuma yi kokarin shigo da su tabarauniyar hanya kokarin shugaban kasar na zuwa ne daidai lokacin da kungiyar agaji ta kasa da kasa ta kasar Switzerland wacce ke yaki da aikata miyagun laifuka da suka hada da kisa ta bayyana yankin yammacin Africa a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake jigilar hodar Iblis da ake samarwa a yankin Latin America kuma ake jigilar su zuwa kasashen duniya da turai jami'an Liberia sun kwace kimanin kilogram 240 na hodar Iblis a wannan watan a filin jirgin saman sauka da tashi na Robert International da ke Monrovia babban birnin kasar wanda darajar ta ya kai dala miliyan 19 a jamhuriyar tsakiyar Afirka rundunar sojan kasar ta musanta rahotanni da ke yawo a shafukan sada zumunta na cewa ana shirin kifar da gwamnati rundunar tana mai tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda ta kamata. Rundunar sojan kasar na tafiyar da aikin ta babu wata matsala, tana mai kira ga jama'a da su ci gaba da bayar da goyon baya da suka saba ga hukumomin kasar, kama daga gwamnati da shugabanta. A wata sanarwa da aka fitar, manyan jami'an sojin sun yi watsi da ikirarin yunkurin juyin mulki a matsayin bayanan ƙarya da nufin haifar da rudani da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin da hukumomin wannan ƙasa ke yi na tabbatar da zaman lafiya a fadin ƙasar. Shugabannin soji sun kuma yi gargaɗi game da yadda bayanan ƙarya ke iya haifar da rudani, wanda kuma haka doka ke hukunta duk waɗanda suka aikata hakan. Gwamnatin Equatorial Guinea ta yi murabus a jiya Talata bayan ta gaza cimma manufofi ko nauyin da aka dora mata a shekarar 2024 ne. Shugaban kasar mafi tsufa a karagar mulki ya naɗa Manuel Osa Nuse Nusa a matsayin firaminista na wannan kasa mai arzikin mai. Dan shugaban kasar ko mataimakin shugaban kasa Teodoro Ngema Obiang Mange a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X yana mai cewa firaminista ya gabatar da murabus ɗinsa da sauran wakilan gwamnati da yake jagoranta bisa dalilai na gazawa wajen biya wa 'yan kasar bukatunsu ta fuskar tafiyar da ayyuka da aka dora musu. A jamhuriyar Nijar, masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullun goron ke ƙara kuɗi har yana neman ya gagari mai ƙaramin ƙarfi. Alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa, musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada. Kamar yadda za a yi a cikin wannan rahoton na Ahmed Abba, goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a, inda ake amfani da shi a duk wata sabga ko kuma al'amari da ya shafi farin ciki, don haka tsadar ta haddabi kowa. Ga rahoton da Ahmed Abba ya haɗa mana.
2: Goro sha ruwa sha ɗauri mu sha daɗi, ta ake da ake wa goro kenan, wanda ya zama hantsile ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki. Al'adance, musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi, goro na da matukar muhimmanci, yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci. To sai dai tsadar da ya yi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi. Alhaji Sufiyanu Shalala ya daɗe yana cin goro cewa ya yi goro abokin rayuwa ne.
3: Ina cin goro ya kai shekara 40, ina cin goro da bakina. An na ci kawai ina jin daɗi shi, wannan karya na ciji gwanin daɗi, jin daɗi ji nake. An baka ci ba baka jin daɗi, ko aiki za ka ci an kai ɗan ɓala a bakinka kawai gwanin daɗi sai ka yi aikin gabanka. Tsada babu daɗi.
2: Cikin ɗan lokaci farashin goro ya yi tashi da ba a taɓa gani ba, domin ya ninka har sau uku. Aminu mai goro, wani mai sana'ar sayar da goro ne, ya ce suna fama da jama'a.
4: Din takarda ɗaya wanda da muke saida shi kamar jika biyar, to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15-16. Dan ka je wani gurin mahamma gane jika 17 yake. To yanzu mutum na wannan rayuwa ta yanzu ta zaman duniyar nan, mutum ta abinci yake ko ta wannan abu. Tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin tsadar goro ba ya ƙure
2: wannan. To sai dai wannan tsadar bata tada hankalin waɗanda ba sa rayuwa sai da goro ba, irin su Mustapha Maliki mai samari.
5: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Shi amfani da goro yake mini, ni dai ina jin ƙarfin jikina. Jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci, in na ci shi kadai sai in ji alhamdulillah. Kuma mutum da ya ji warin bakinka goma ya ji warin goro in yin kai magana. Ba kwaya ba ne da kwaya ne da bai shigo cikin hadisi ba. Yanzu wanda yake ba su da kyau an sa su cikin inna alhamdu wal maisir ko? Amma baka ji an ce ba goro ai.
2: Hausawa na kiran goro da ɗan itaciya mai daraja. Don haka ake ganinsa a duk wani abun alheri kamar aure ko suna. Kuma ga al'ada a wurare da yawa ba a ɗaura aure in babu goro. Liman Malam Muttaka ya yi mana tsokaci dangane da haka.
6: Za ka je gurin ɗaura aure, ai akwai dabino, akwai sauran abubuwa, to amma goron nan aka kai shi shi ne cikamakin auren a gurin. Goro ai wata al'ada ce tana da ƙarfi, amma babu ta hadisi, babu ta Qur'ani. Amma fa ina gan shi a gurin ɗaura arbi, arba wanda ya ɗarbi kuma ɗaukaka ne. Duk wanda aka ba goro an girmama shi.
2: Ita kona na Ali wata dattijuwa cewa ta yi tsadar goro za ta rage alheri da ke tattare da shi.
7: Kai mutum da ka zo ka ba babba goro, ka mutunta shi ka daraja. In ka ba shi goro kamar ka mutunta shi kenan, ka kyautata mai. Duk inda ka ga goro ka ce wannan alheri ne aka yi a nan.
2: To ko daga ina wannan tsadar goro ta samo asali, tun da dama can ba a noma shi a jamhuriyar Nijar? Alhaji Ibrahim Basiru ɗan Yarabawa mai goro ne a Zandar. kuma yayi mana ƙarin bayani.
8: Goro yayi tsada sosai. Tsada wanda take yanzu ta haro daga can gurin gindin ogoran. Shi kan shi zamani ya sa ya sauye lokacin yin diya. Kamar war haka ake samun sabo ya shigo. To yanzu ya sauye lokacin da zai diya. Wancan wanda yake na aji. To yanzu tsohon da ake sayan ya ƙari. Shi ne ya kawo wannan tsadai kuma sabo bai huto ba inda sabo ya huto to da shi kenan wannan tsada ba a ganta ba
2: to ni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita Ahmad Abba sashin Hausa na Radio France International
0: ga shirmu na gaba
9: rayuwata
10: Mai sauraro Assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI A kasar Hausa auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka gada tun daga iyaye da kakanni wasu na kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da hadin kai tsakanin dangi Wasu matan sun bayyana samun kwanciyar hankali da fahimtar juna a irin wannan aure na zumunci. To sai dai a yayin da wasu ke yabawa, wasu kuwa kushewa suke yi, inda suka bayyana cewa sukan shiga rayuwar da ba sa so saboda daukar wa kai dawainiya na dangantaka. Ga biyayya ga iyayen miji ko matsin lamba daga dangin sa. Kazalika wasu matan na ganin auren zumunci kan hana matasa damar yin zaben abokan rayuwa kuma hakan na matukar taka rawa wajen rage shauki ko soyayya tsakanin ma'aurata to kamar yadda aka samu zama mai dorewa a sanadiyar auren zumunta haka ma ake samun rarrabuwar kawuna da rashin jituwa tsakanin dangogi yayin da a wasu lokutan ake kulla gaba mai muni matsalar da tuni al'umma ke kokawa a kai a cikin shirin rayuwa ta na wannan rana zamu duba abubuwan da kan kunno kai sanadiyar auren zumunci da ma hanyoyin samar da mafita da haka muka gayyaci wata mata da ta buƙaci a saka sunanta wanda aka yi wa auren zumunta da kuma Dr. Abdu Shehu masanin zamantakewar dan adam a jahar Nasarawan Najeriya amma kafin nan wakiliyarmu daga jahar Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi ta aika mana wannan rahoto
9: rayuwata
11: Auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka dade ana yi domin karfafa dangantaka a tsakanin iyalai sai dai yayin da wasu ke ganin al'adar na kawo zaman lafiya da fahimtar juna wasu kuwa na kallon ta a matsayin takurawa matasa wajen zabin abokan rayuwa
12: wallahi ban so wai bai burge ni ba wallahi
13: eh mana auren zumunta na burge ni sosai
12: ma ya burge ni gaskiya ko kadan
11: ga Abdul Malik auren zumunta ya zama alheri a rayuwar
14: sa eh min kyau na kuma ji dadi so mun fahimci juna da ita anya aure ne na zumunta
11: matarsa mata tabbatar da hakan
15: na yi biyayya iyaye ba wai don raina na so ba amma cikin ikon Allah da na shigo gidan shi ya nuna min soyayya da kauna gashi har yanzu mun yi hayayyafa da ƴaƴa
11: wata mata da ta shiga auren zumunta ta bayyana cewa har yanzu ba ta farin ciki a auren saboda ba ra'ayinta aka bi ba
16: zan yace muku ko auren kaddara ko kuma in ce da san ra'ayin iyaye amma ni bana so
11: wani masanin zamantakewar al'umma daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Abdu Shehu yayi bayani akan irin wannan aure
17: auren zumunta aure ne tsakanin dangi da ake domin karfafa haɗin kai kare al'ada da tabbatar da dorewar dangantakar iyali
18: al'umma su sani cewa auren zumunta na da amfani dan yana haɗin uwa sosai sannan yana da alfanu sosai amma su sani yana da nashi illolin shine cututtukan gado kaman zuran da suke fama da ciwon shuga hawan jini da sauransu akwai yayin da za su haifa su ma za su ga wannan cututtukan
11: wasu al'ummomi kuwa auren zumunta ba al'ada bace wata mata daga kabilar Igon a nan jihar Nasarawa ta ce al'adar su ana kallon haka a matsayin abin da bai dace ba
19: ban taba bai shafe mu haka ba ce yaya zan doki yaro dan wani yaure abin ya zama haka kuma sai ki gani kuna buye zama damuwa akai wata rana sai yaro yaro ba zai suna ba.
11: Ra'ayoyi dai na ci gaba da bambanta kan auren zumunta tsakanin masu kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da kuma masu ganin ya kamata a baiwa matasa damar yin zaben rayuwarsu.
10: RFI. To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da aka yi wa auren zumunta wacce ta buƙaci a saka ya sunanta.
16: Yanda aka min wannan auren an dauke ni ina daga gurin dangin uwa ne shi kuma miji na daga gurin dangin ubana bi umarnin iyaye yasa ne wannan auren kuma kamar an da kofar da ni dan wannan auren bai kamace ni in yi shi ba ma
11: to me kika ji a ranki ran da aka daura auren
16: ai abinda na ji a wannan ranan ina ji gabaki daya da ni da ahalina kai da wanda suka zo bikin gabaki daya kai da garin gabaki daya kamar na sa musu wuta ne ya kone gabaki daya da ni har da mijin gabaɗaya a kone kowa ya huta saboda bala'in da nake ji a wannan ranan bakin ciki ya ishe ni
11: kina ganin kin saba da mijin
16: ina wani sabo da mijin ke ina ga ya muku da cewa bana kaunan mijin ya zan yi sabo da mijin ai ba ni ba shi ba sabo da ni da shi tunda ba kaunan sa nake yi ba
11: kin ce kina zama ne saboda biyayyen iyaye
16: ina zama ne saboda biyayyen iyaye ummunan su da kuma ga ƴaƴana abin da yake sa ni zama kenan in ba haka da ba abin da zai kai ni zuwa da shi dan ƴaƴana
11: Shin yaya wannan yanayin yake shafar rayuwarki?
16: Ni dai gaskiya ya shafa rayuwana da dama. Ba don komai ba saboda gaskiya yana hana ni walwala a rayuwana, yana hana ni jin daɗi. Ni dai kowane lokaci a cikin kunci nake da bakin ciki. Yanayin aurena da shi ni da ina da farin ciki amma tunda na aure shi har ga Allah farin ciki na dauke walwala na komai ya dauke ni dai ga ni nan kawai. Ba na iya komai a rayuwana.
11: Idan za a baki daman ba da shawara ga iyaye masu haɗa aure irin wannan me zaki ce?
16: A gaskiya iyaye suna yin ganganci da yawa. Ba su shawara da ƴaƴayensu kafin su ba da irin wannan aure. Sai dai kawai su ba da. So gaskiya in dai za a bi shawara na ne a ringa tambayan ƴaƴaye kafin a haɗa irin wannan zumuncin na auratayya. Saboda yana kawo ƙiyayya su karan kansu iyayenmu ba hankalinsu ba a kwance yake ba. Saboda su ma sun san mu ma hankalin ba a kwance yake ba amma inda iyaye da su ringa jin shawaran mu ne dan Allah su daina in ba mu muka ga junan mu muka ce muna so ba dan Allah su daina saboda yana ja mu ƴaƴa rashin kwanciyar hankali a rayuwar su
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi Kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Abdu Shehu masanin zamantakewar dan adam dake jihar Nasarawan Najeriya.
18: Auren zumunta aure ne tsakanin dangi da ake domin karfafa haɗin kai, kare al'ada da tabbatar da dorewar dangantakar iyali. Mu masana ilimin zamantakewa muna kallon auren zumunta a matsayin wata hanya ta karfafa haɗin kai, kulla zumunci da tabbatar da dorewar dangantaka tsakanin iyali. A cikin al'umma
11: waɗanne alfanu auren zumunta ke da su daga iyali da al'umma
18: auren zumunta yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai tsakanin iyalai sannan yana taimakawa wajen kare al'ada da dukiyar iyali
11: waɗanne illoli ko ƙalubale ne auren zumunta ke haifarwa a zamantakewa
18: yana iya haifar da tsoma baki wato dangi su dinga shiga cikin lamarin aurenku rikicin aure kan shafi iyalai gabaki ɗaya yana rage fadadar hulɗa na zamantakewa da sabbin mutane ka zaga wasu iyalan da sun yi aure an dinga aure a ciki so wasu ba sa shigowa so akwai takaituwan hulɗoɗi da sauran jama'a yana iya ƙara yiwuwar
17: matsalolin cututtuka da na gado masu gaban ciwon diabetes sugar da sauransu cuka cututtuka ne wanda aure tsakanin juna yana iya sa sauran ƴaƴa ma da za a haifa su masu gada.
20: To menene shawararka ga al'umma akan auren zumunta?
17: To al'umma sun yi cewa auren zumunta na da amfani don yana hada al'umma, yana hada yan uwa sosai, sannan yana da alfanu sosai, amma su sani yana da nashi illolin. Illolin shi ne cututtukan gado kaman ziran da suke fama da ciwon shuga, hawan jini da sauransu. Akwai yun ƴaƴan da za su haifa su ma za su gaci wannan cututtukan, hada irin cututtuka irin su leprosy da sauransu dai. So a dinga yi da kulawa, sannan a bar ƴaƴan ne su zaɓa waɗanda suke so, ba a hada su ba, saboda a samu zaman lafiya mai dorewa.
10: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Abdu Shehu, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jihar Nasarawan Najeriya. A gare ku masu saurari, menene ra'ayinku a game da auren zumunta? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke fuskantar matsala a zamantakewar su ta aure? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
0: Badalla a gashe ki Zainab Ibrahim.
21: RFI
0: gashirmu na gaba.

0: A shirin na yau za mu yi duba kan yadda masu mu'amala da yanar gizo daga arewaci da kuma kudancin Najeriya ke tafka muhawara a shafukan sada zumunta kan musayar zafafan kalamai da aka yi tsakanin sarkin mawakan Hausa Dauda Kahoto Rarara da kuma fitaccen mawaki Davido. Bari na barku da Karibullah Abdulhamid na Madubi don yi mana bayanin dalla-dalla abin da ya shiga tsakanin fitaccen mutanen biyu.
1: Cikin harshen Hausa, mawaki Davido ya mayar da zazzafan martani ga Dauda Kahoto Rarara. Wannan martani na Davido ya biyo bayan yadda Dauda Kahoto Rarara ya yi wani bidiyo a fasace yana caccakarsa kan yadda ya rubuta sunayen wasu yara da aka sace a Najeriya a jikin rigarsa, ya kuma buƙaci hukumomi su ceto su a yayin da yake wasa a bikin buɗe gasar kofin duniya da ke gudana yanzu haka. A bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi, ya caccaki mawaƙin kuma ya ta yin kalamai ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, inda kalaman nasa suka harzuka wasu daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta, wasu kuma na ganin batutuwan Rarara na kan layi. Ga misali, inda yake bayyana cewar batutuwan da suka shafi tsaro ba batu ba ne da za a yi ta yayatawa domin tamkar ana taimakawa 'yan ta'adda ne. To sai dai a shafinsa na X, mawaki Davido ya wallafa bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi mai ɗauke da fassara ta yaren Ingilishi, inda ya rubuta Davido da alamar hawaye. Hakan na nuna mawaƙin ya ji takaicin yadda Rarara yake furta sunan shi. Jim kaɗan bayan haka, mawaƙi Rarara ya mai da martani da cewa ka shiga taitayinka. Jim kaɗan, mawaƙi Davido ya sake mayar da martani da cewa duk mai kishin Najeriya ba zai yi shiru ya zuba ido kan matsalar tsaro da ke addabar ƙasar ba. Ya kuma zargi Dauda Kahoto Rarara da fifita muradin ƙashin kansa a kan na al'umma. Wannan martani na Davido ya buɗe wani sabon shafi dangane da yadda ake tattauna batun tsaro a tarayyar Najeriya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da chaji wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon Ciyu da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a Najeriya kotun daukara ta gudanar da zaman ta Abuja ta soki alkali Peter Lifu dalili sai a biyo mu a cikin labaran kazalika za ku ji kuma cewa a kasar Ghana kasar ta karbi bakuncin taron duniya kan adalci na diya daga ranar 17 zuwa 19 ga wannan watan da muke ciki kamaru da Najeriya sun cimma matsaya kan batun bayar da horo da kuma tattauna batutuwan da suka shafi tsaro akan iyakokin su sai gyara zama ga labaran yadda muka same su kotun daukar kara ta Najeriya da ke zama Abuja ta soki alkali Peter Lifu na babbar kotun tarayya da ke daga Kausar Murya tana mai cewa matakin da ya dauka na ci gaba da yanke hukuncin soki rajista wasu jami'un siyasa guda biyar da cewa akwai umarnin da ta bayar tun da farko na dakatar da shari'ar ya nuna cewa bai cancanci zama a kan kujerar shari'a ba kotun daukar karar ta bayyana matakin alkali Lifu a matsayin raini ga tsarin girmama manyan kotuna Najeriya da kamar sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar kara samar da tsaro akan iyakokinsu ta bangaren kudu da kuma gabin ruwan tekun gine ministan tsaron Najeriya janar Christopher Musa da takwaransa na kamaru Joseph Asomoni suka rataba hannu kan yarjejeniyar a wannan laraba bayan da kwararru daga kasashe suka share tsawon kwanaki biyu suna tattauna a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yaɗa labarai Laikatun Babatunde bayan wannan rataba hannu kasashen biyu za su rinka gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakaninsu domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu na ƙasa da kuma ruwa a Najeriya shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya samu tattauna da hukumar ƙasar dangane da tsarin da ƙasar ke da shi kan batun makamashin nukiliya director general na wannan hukuma wanda aka sani da IAEA Rafael Grossi ya yaba da matakin da aka cimma da kuma bayyana ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da Najeriya Grossi ya ce hukumar na ci gaba da aiki tare da Najeriya kan shirin makamashin da kuma jami'an wannan hukumar sun gudanar da ziyara da tarukan fasaha tare da masu ruwa da tsaki don cimma wannan burin a watan Mayu na shekarar 2024 yayin da yake ziyara a Najeriya a wani taron karawa juna sani kan haɓaka shirye-shiryen wayar da kai da kuma illar da ke tattare da wannan sanadari musamman bangaren cutar daji Grossi ya bayyana shirin hukumar na tallafawa kokarin Najeriya na samar da shirin makamashin nukiliya yayin gana da manyan jami'an gwamnati ciki har da sakataren gwamnatin tarayya George Akume Niger da Libya sun cimma matsaya kan yarjejeniyar fahimtar juna a bangaren tsaro kan iyakokinsu da kuma bakin Ahure an cimma wannan matsayar ne tsakanin mataimakin Prime Minister Tripoli Salam Al-Zadma da Prime Minister Niger Ali Lamine Zen yayin wata ziyara da ya kai Tripoli. Kwamitoci da aka dora wa nauyin tafiyar da ayyuka da za su kai ga sake buɗe kan iyakar jamhuriyar Niger da Benin sun kammala aikinsu kamar yadda sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya ta tabbatar da hakan. Kwararru da aka dora wa alhakin bincikar sharuɗan sake buɗe kan iyakar sun kammala zagaye na farko na wannan aiki. Wanda kuma tuni suka mika waɗannan takardu zuwa ga shugabannin biyu wato General Abdurrahman Chani daga Niger da Romuald Badai na Jamhuriyar Benin cimma wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar aiki da shugaban Jamhuriyar Benin Romuald Badai ya kai a babban birnin Yamai ranar 2 ga watan Yuni a jiya talata ne shugaban Liberia Joseph Boakye ya alƙawarin ci gaba da yaƙi da masu fatauci miyagun ƙwayoyi a ƙasar baya ga haka ya kuma umarci a lalata tarin ƙwayoyi da aka kama a wannan ƙasa da aka kuma yi ƙoƙarin shigo da su taɓa rauniyar hanya ƙoƙarin shugaban ƙasar na zuwa ne daidai lokacin da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta ƙasar Switzerland wacce ke yaƙi da aikata miyagun laifuka da suka hada da kisa ta bayyana yankin yammacin Afirka a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake jigilar hodar Iblis da ake samarwa a yankin Latin America kuma ake jigilar su zuwa ƙasashen duniya da Turai jami'an Liberia sun kwace kimanin kilogram 240 na hodar Iblis a wannan watan a filin jirgin saman sauka da tashi na Robert International da ke Morovia babban birnin kasar wanda darajar ta ya kai dala miliyan 19 a jamhuriyar tsakiyar Afirka rundunar sojan kasar ta musanta rahotanni da ke yawo a shafukan sada zumunta na cewa ana shirin kifar da gwamnati rundunar tana mai tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda ta kamata. Rundunar sojan kasar na tafiyar da aikin ta babu wata matsala, tana mai kira ga jama'a da su ci gaba da bayar da goyon baya da suka saba ga hukumomin kasar, kama daga gwamnati da shugabanta. A wata sanarwa da aka fitar, manyan jami'an sojin sun yi watsi da ikirarin yunkurin juyin mulki a matsayin bayanan ƙarya da nufin haifar da rudani da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin da hukumomin wannan ƙasa ke yi na tabbatar da zaman lafiya a fadin ƙasar. Shugabannin soji sun kuma yi gargadi game da yadda bayanan ƙarya ke iya haifar da rudani, wanda kuma haka doka ke hukunta duk waɗanda suka aikata hakan. Gwamnatin Ekwato da Gini ta yi murabusa a jiya Talata bayan ta gaza cimma manufofi ko nauyin da aka dora mata a shekarar 2024 ne. Shugaban kasar mafi tsufa a karagar mulki ya naɗa Manuel Osanuse Nusa a matsayin firaminista na wannan kasa mai arzikin mai. Dan shugaban kasar ko mataimakin shugaban kasa Teodoro Ngema Obiang Mange a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X yana mai cewa firaminista ya gabatar da murabus ɗinsa da sauran wakilan gwamnati da yake jagoranta bisa dalilai na gazawa wajen biya wa 'yan kasar bukatunsu ta fuskar tafiyar da ayyuka da aka dora musu. A jamhuriyar Nijar, masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullun goron ke ƙara kuɗi har yana neman ya gagari mai ƙaramin ƙarfi. Alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa, musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada. Kamar yadda za a yi a cikin wannan rahoton na Ahmed Abba, goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a, inda ake amfani da shi a duk wata sabga ko kuma al'amari da ya shafi farin ciki, don haka tsadar ta haddabi kowa. Ga rahoton da Ahmed Abba ya haɗa mana.
2: Goro sha ruwa sha ɗauri mu sha daɗi, ta ake da ake wa goro kenan, wanda ya zama hantsile ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki. Al'adance, musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi, goro na da matukar muhimmanci, yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci. To sai dai tsadar da ya yi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi. Alhaji Sufiyanu Shalala ya daɗe yana cin goro cewa ya yi goro abokin rayuwa ne.
3: Ina cin goro ya kai shekara 40, ina cin goro da bakina. An naci kawai ina jin daɗi shi, an na karya na ciji gwanin daɗi, jin daɗi ji nake. An ga baka ciji ba baka jin daɗi, ko aiki za ka ce an ka ɗan ɓala a bakinka kawai gwanin daɗi sai ka yi aikin gabanka. Tsada babu daɗi.
2: Cikin ɗan lokaci farashin goro ya yi tashi da ba taɓa gani ba, domin ya ninka har sau uku. Aminu mai goro, wani mai sana'ar sayar da goro ne, ya ce suna fama da jama'a.
4: Din takarda ɗaya wanda da muke saida shi kamar jika biyar, to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15-16. Dan in ka je wani gurin muhammad gane jika 17 yake. To yanzu mutum na wannan rayuwa ta yanzu ta zaman duniyar nan, mutum ta abinci yake ko ta wannan abu. Tun da nake a rayuwa ta ban taɓa ganin tsadar goro ba ya ƙure wannan.
2: To sai dai wannan tsadar bata tada hankalin waɗanda ba sa rayuwa sai da goro ba, irin su Mustapha Maliki mai samari.
5: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Shi amfani da goro yake mini, ni dai ina jin ƙarfin jikina. In jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci, in na ci shi kadai sai in ji alhamdulillah. Kuma mutum da ya ji warin bakinka goma ya ji warin goro in kai magana. Ba kwaya ba ne, da kwaya ne da bai shigo cikin hadisi ba. Yanzu wanda yake ba su da kyau an sa su cikin inna alhamdu wal maisir ko. Amma baka ji an ce ba goro ai.
2: Hausawa na kiran goro da ɗan itaciya mai daraja. Don haka ake ganinsa a duk wani abun alheri kamar aure ko suna. Kuma ga al'ada a wurare da yawa ba a ɗaura aure in babu goro. Liman Malam Muttaka ya yi mana tsokaci dangane da haka.
6: Za ka je gurin ɗaura aure, ai akwai dabino, akwai sauran abubuwa, to amma goro nan aka kashi shi ne cikamakin auren a gurin. Goro ai al'ada ce tana da ƙarfi, amma ba ta hadisi, ba ta Qur'ani. Amma fa ina ganin shi a gurin ɗaura arbi, arba wanda ya ɗarbi kuma ɗaukaka ne. Duk wanda aka ba goro an girmama shi.
2: Ita kona na Ali wata dattijuwa cewa ta yi tsadar goro za ta rage alheri da ke tattare da shi.
7: Kai mutum da ka zo ka ba babba goro, ka mutunta shi ka daraja. In ka ba shi goro kamar ka mutunta shi kenan, ka kyautata mai. Duk inda ka ga goro ka ce wannan alheri ne aka yi a nan.
2: To ko daga ina wannan tsadar goro ta samo asali, tun da dama can ba a noma shi a jamhuriyar Nijar? Alhaji Ibrahim Basiru ɗan Yarabawa mai goro ne a Zandar. kuma yayi mana ƙarin bayani.
8: Goro yayi tsada sosai. Tsada wanda take yanzu ta haro daga can gurin gindin uwar goron. Shi kan shi zamani ya sa ya sauya lokacin yin diya. Kamar war haka ake samun sabo ya shigo. To yanzu ya sauya lokacin da zai diya. Wancan wanda yake na aji. To yanzu tsohon da ake sayan ya ƙari. Shi ne kawo wannan tsadai kuma sabo bai huto ba inda sabo ya huto to da shi kenan wannan tsada ba a ganta ba
2: to ni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita Ahmad Abba sashin Hausa na Radio France International
0: ga shirmu na gaba
9: rayuwa ta
10: Mai sauraro Assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI A kasar Hausa auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka gada tun daga iyaye da kakanni wasu na kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da hadin kai tsakanin dangi Wasu matan sun bayyana samun kwanciyar hankali da fahimtar juna a irin wannan aure na zumunci. To sai dai a yayin da wasu ke yabawa, wasu kuwa kushewa suke yi, inda suka bayyana cewa sukan shiga rayuwar da ba sa so saboda daukar wa kai ɗawainiya na dangantaka, ga biyayya ga iyayen miji ko matsin lamba daga danginsa. Kazalika wasu matan na ganin auren zumunci kan hana matasa damar yin zaben abokan rayuwa kuma hakan na matukar taka rawa wajen rage shauki ko soyayya tsakanin ma'aurata to kamar yadda aka samu zama mai dorewa a sanadiyar auren zumunta haka ma ake samun rarrabuwar kawuna da rashin jituwa tsakanin dangogi yayin da a wasu lokutan ake kulla gaba mai muni matsalar da tuni al'umma ke kokawa akai a cikin shirin rayuwa ta na wannan rana zamu duba abubuwan da kan kunno kai sanadiyar auren zumunci da ma hanyoyin samar da mafita da haka muka gayyaci wata mata da ta buƙaci a saka sunanta wanda aka yi wa auren zumunta da kuma Dr. Abdu Shehu masanin zamantakewar dan adam a jahar Nasarawan Najeriya amma kafin nan wakiliyarmu daga jahar Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi ta aika mana wannan rahoto
9: rayuwa ta
11: Auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka dade ana yi domin karfafa dangantaka a tsakanin iyalai sai dai yayin da wasu ke ganin al'adar na kawo zaman lafiya da fahimtar juna wasu kuwa na kallonta a matsayin takurawa matasa wajen zaben abokan rayuwa
12: wallahi ban so wai bai burge ni ba wallahi
13: eh mana auren zumunta na burge ni sosai
12: ba ya burge ni gaskiya ko kadan
11: ga Abdul Malik auren zumunta ya zama alheri a rayuwarsa
14: eh min kyau na kuma ji dadi so mun fahimci juna da ita anyi aure ne na zumunta
11: matarsa ma ta tabbatar da hakan
15: nayi biyayya iyaye ba wai don raina na so ba amma cikin ikon Allah da na shigo gidan shi ya nuna min soyayya da kauna gashi har yanzu mun yi hayayyafa da ƴaƴa
11: wata mata da ta shiga auren zumunta ta bayyana cewa har yanzu ba ta farin ciki a auren saboda ba ra'ayinta aka bi ba
16: zan yace muku ko auren kaddara ko kuma in ce da san ra'ayin iyaye amma ni bana so
11: wani masanin zamantakewar al'umma daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Abdu Shehu yayi bayani akan irin wannan aure
17: auren zumunta aure ne tsakanin dangi da ake domin karfafa haɗin kai kare al'ada da tabbatar da dorewar dangantakar iyali
18: al'umma su sani cewa auren zumunta na da amfani don yana haɗin uwa sosai sannan yana da alfanu sosai amma su sani yana da nashi illolin shine cututtukan gado kamar zuran da suke fama da ciwon shuga hawan jini da sauransu akwai yayin da za su haifa su ma za su ga wannan cututtukan
11: a wasu al'ummomi kuwa auren zumunta ba al'ada bace wata mata daga kabilar Igon a nan jihar Nasarawa ta ce al'adar su ana kallon haka a matsayin abin da bai dace ba
19: ban taba bai shafe mu haka ba cin yaya zan doki yaro da wani ya aure abin ya zama haka kuma sai ki gani kuna buye zama damuwa akai wata rana sai yaro bazai suna ba
11: ra'ayoyi dai na ci gaba da bambanta kan auren zumunta tsakanin masu kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da kuma masu ganin ya kamata a baiwa matasa damar yin zaben rayuwarsu
9: RFI
10: to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da matar da aka yi wa auren zumunta
9: wacce ta bukaci a saka ya sunanta.
16: Yanda aka min wannan auren an dauke ni ina daga gurin dangin uwa ne, shi kuma mijina daga gurin dangin ubana. Bi umarnin iyaye yasa ne wannan auren, kuma kamar an da kofar da ni dan wannan auren bai kamace ni in yi shi ba ma.
20: To me kika ji a ranki ran da aka daura auren?
16: Ai abin da naji a wannan ranan, ina ji gabaki daya da ni da ahalina kai da wanda suka zo bikin gabaki daya, kai da garin gabaki daya, kamar na sa musu wuta ne ya kone gabaki daya da ni har da mijin gabaki daya a kone. Kowa ya huta saboda bala'in da nake ji a wannan ranan.

0: bayani sai lokaci
1: game da gasar cin kofin duniya.
0: Amma zamu sake maimaitawa domin masu bibiyan mu a karfe 8 su fahimci
1: inda aka dosa.
0: An kammala zagaye na farko na wasannin rukuni a gasar neman cin kofin duniya wanda Amurka da Canada da kuma Mexico ke karban bakunci. Wasannin da tuni suka fara aike da sakonni mai karfi ga magoya bayan kullon kafa game da kungiyoyi da ke nuna karsashi kamar da na faɗa kada dai mu yi gaggawar cewa waɗanda suka yi galaba tunda wasanni guda-guda yanzu kowa ya samu yi ga kasashe goma da ke wakiltar nahiyar Afrika kuwa Shamsiya za a iya cewa wasannin farko sun karfafa gwiwa duk da cewa wasu sun ji jiki yayin da wasu kuma suka samar da sakamako mai ban mamaki. A ƙungiyoyin Afrika ana iya cewa Morocco ta yi abin a zuwa gani wajen riƙe Brazil da ta lashe kofin har sau biyar aka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a rukunin CHA. Atlas Lion ta sake nuna juriya da dabaru irin wanda ta taimaka musu a kofin duniya na 2022 inda suka kai wasan kusa da na ƙarshe. Ita ma kasar Masar ta yi kokarin samun kunnen doki 1-1 da Belgium, ɗaya daga cikin kungiyoyi mafi ƙarfi a Turai. Farons sun nuna jajircewa a rukunin da. Haka zalika Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta girgiza masu kallo da yawa ta hanyar rike Portugal na Cristiano Ronaldo da kunnen doki 1-1 a rukunin ka.
1: Haka.
0: Wanda ke zama ɗaya daga cikin manyan wasanni da suka bada mamaki a zagayen farko. A rukunin El Ghana ta fara wasan da kafar dama wajen samun maki uku kan Panama da ci ɗaya mai ban haushi. Wasan da Black Stars ɗin suka yi ya sanya su cikin matsayi mai ƙarfi da jan hankali. Wanda ya biyo bayan wasa da Ingila ta doka da Croatia a jiya wanda shi ma ya doki hankali. Cote d'Ivoire na daga cikin kasashen Afrika da su ma suka samu maki uku kenan baya ga Ghana din. A kungiyoyin Afrika da suka haska sosai bayan doke Ecuador da ci ɗaya mai ban haushi wanda ya ba Elephants maki uku masu muhimmanci a rukunin A. To ba dukkan kungiyoyin Afrika ne suka ji da dadi ba domin kuwa Senegal wadda ke zama zakara a nahiyar ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1. Duk kuwa da nuna hazaka yayin da Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1. Afrika ta Kudu ta yi kasa a gwiwa a hannun Mexico mai masaukin baki da ci 2 nema a wasan farko na bude wannan gasa. Yayin da Argentina na Messi ta doke Algeria da ci 3-1. Kin san Messi ne ma yanzu da duka kullayen uku a yayi uku rigis a matsayin tsoho da ya taba nuna wannan bajinta. An yaba wa Cape Verde da ta rike Spain babu ci kinga har ma mai tsaron ragar ya samu karramfawa da farko mahaifiyarsa bata samu zuwa wannan gasa ba.
1: Amma
0: daga karshe kinga ai a shekaru 40 ya nuna wannan bajinta. Bayan zagaye na farko alamu na nuna cewa Morocco da Ghana da Ivory Coast da Masar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Cape Verde na iya samun damar isa matakin siri ɗaya kwalle ko da yake mun bayyana cewa ba za a yi gaggawa a tantance a manyan kungiyoyi da hasashe nuna tun farko za su iya kai bantansu a gasar. Argentina ta nuna bajinta wajen doki Algeria kamar yadda muka bayyana da ci 3-0 yayin da Faransa ta nuna karfin kai hare-hare kan Senegal inda ta yi rawar gani da nasarar ta samu kan Croatia. Ita kuma Ingila din kenan da ci 2-2. Jamus ta aike da sako mai karfi ga abokan hamayyar ta bayan ta yi wa wato Curaçao dukar kawo ka da ci Curaçao ba ci 7-1 mai masaukin baki. Amurka kuwa ta jawo hankali bayan da ta yi nasara kan Paraguay da ci 4-1.
1: To Ahmad Abba Hassan Alhassan ya ce wai a daga maka hannu lokaci yayi.
0: To madalla.
2: Yayin da ake shirin gudanar da zabuka cikin watan Fabrairun shekara mai zuwa a Najeriya, wani abu da ke faruwa shine takaddamar 'yan siyasa a gaban kotunan kasar. Kusan a kowanne mako za a ji cewa kotu ta yanke hukunci kan jam'iyyun siyasa, lamarin da ke iya nisantar da su daga tsayawa takara a waɗannan zabuka. Shin ko meye ra'ayoyinku a game da waɗannan hukunce-hukunce? Shin ko wani tasiri kuke hasashen cewa hakan zai iya haifarwa ga tsare-tsaren hukumar zaɓe ta INEC dangane da zabukan masu zuwa? Muna takun ra'ayoyinku.
1: Tuma dalla a bangaren mu na bidiyo kuna iya garzayawa shafukanmu na sada zumunta wato game da bidiyon da muka wallafa kan dambar marmawaki rarara da Davido da ke ya matsa hazo a Najeriya. Sai kuma bidiyo kan yadda kotu a London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya Diezani Alison Madueke daga dukkanin zarge-zargen cin hanci da rashawa da take fuskanta. Sannan mun wallafa bidiyo daban-daban kan gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico.
3: RFI
1: yanzu kuma za mu je ga wannan shiri.

0: Shirin namu na wannan mako ya leka tarayyar Najeriya. Inda a halin yanzu wata dabi'a da dalibai a kasar suka runguma ita ce bayar da fifiko wajen samun takardun kammala karatu maimakon samun ilimi mai inganci da kuma kwarewa. Wannan al'amari dai ya kai matsayin da yafi daukar hankali inda dalibai da dama suka yi sakaci wajen neman nagartar ilimi tare da rungumar dabi'ar da bata dace ba kamar rashin da'a, cin hanci da rashawa da makamantansu. Abin fargabar dai shine yadda wasu iyayen ke karfafa wa yaransu gwiwar amfani da gajerun hanyoyi don samun takardun shaidar kammala karatu, ko da kuwa ba bangaren suka kware ba. Tambayar ita ce, me yasa ake ci gaba da amfani da wannan hanyar duk da cewa ana da masaniyar illar hakan ga bangaren ilimi? Kuma me ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kai? Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Montibo Adama da ke Yola ya yi mana tsokaci kamar haka.
1: A wurin ne za a samu yara wanda za su girma a lungu ɗaya wanda ake cewa kifin rijiya, bai san waninsa ba in ba ɗan uwansa ba, na addini ko na ƙabilanci da sauransu, wanda suka tashi ƙabila ɗaya, gari ɗaya da kuma addini ɗaya. Zai tashi kifin rijiya bai san abin da wancan yake ciki ba, wannan shi ma akwai matsala. Ana ake samun mutane suke tunanin cewa su ƙabilarsu ya fi kowane ƙabila, ko kuma addininsa ya fi kowane addini, a ko garinsa ya fi kowane gari. To wannan yana kawo matsala a gaba in mutane sun girma. So gwamnati ta dinga dubawa ta yi la'akari da ina za a je makaranta, me yasa za a je makaranta a wannan wurin, domin kada a ci gaba da bada lasisin gina makarantu primary da secondary wanda gwamnati ba ta la'akari da wayannan abubuwan, za a samu matsala nan gaba. Shi yasa ma hasali wannan ungiyar malaman jami'a suke fada da gwamnati cewa a daina bada lasisin private university, na in yana yawa yana kawo matsala. Don haka a rage bada lasisin. Wayansu ana gina su ne da niyyar a samu kuɗi, ba da niyyar a bada ilimi ba. Wayansu ana gina su da niyyar a gurgunta na gwamnati, ba da niyyar a bada ilimi ba. Don haka gwamnati ta dinga la'akari da irin wayannan abubuwan wurin bada lasisin gina makarantu, wurin tunani akan addini daga ƙabilu da kuma garuruwa da anguwanni.
0: Ko da yake ba kasafai ake samun irin waɗannan matsaloli ba daga makarantun gwamnati, amma dai bari mu je ta bakin Murtala Muhammad, wanda ya halarci makarantar gwamnati a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba, kan yadda suka gudanar da nasu karatun.
2: Gaskiya na yi makaranta na Santa Primary School Bali local government, har ga Allah ba mu da damuwa, saboda da muna da mun samu mutane ƙabilu daban-daban wanda kuma addinanku daban-daban, amma yanayin zamantakewa ana zama ne na lafiya, ba wani irin magana ko wani jefa ma wani magana, wani kuka na zaune da shi ma inda ka san ma addini naku ɗaya, saboda yanayin zamantakewa. Kuma sai kai muka fahimci kowa ya daga ga al'adansu, a wani ga abin da kowa nasu ba su son, duk sai muka fahimta. Saboda da zama yanzu a ce ka zauna da irin waɗannan mutane daban-daban, zaka dinga fahimta, zaka iya zamantakewa ma da jama'a, ka iya haƙuri kuma da kowa.
3: To ko baya ga makaranta ya zamantakewanku yake a gida, misali akwai irin ƙabilu da kuma mutanen da suka fito da addinai daban-daban?
2: Akwai dundun tun tashi na ni ban taba zama ban da aboki Krista ba, kuma ƙabila daban-daban duk na tare da su, wanda wayansu ma musulman din ne, zaka samu ƙabilu ma daban ne kuma duk muna tare da su. Kuma gaskiya zamantakewa ni kan ga waɗanda nake tare da su, ban taba samun damuwa tsakanina da su, haka su ma ba taba gane wani damuwa ba, muna zaman lafiya.
3: To wannan cuɗanya da kuka yi wanda ya samu ƙarko, ya samu ne tun daga makaranta ko kuwa dai ya abin yake?
2: Eto, diga makaranta ne. Bayan diga makaranta kuma da yanayin kowa tarbiyyar da mahaifinsa ya dora sa a kai, sai kasance zaka iya zama da kowa. Amma musabbabin sai ka zo makaranta kuma sai ka ga abin ya canza, wani koyo ne na darasi na zamantakewa ne.
3: A lokacin da kuka yi makaranta, watakila za a ce babu irin makarantu masu zaman kansu musamman ma na addini?
2: Ba makaran private lokacin da muka yi makarantar, duka duk wanda ga gwamnati ne, shi yasa kowanne ne zai wajen zai kawo. kuma da aka samu wannan makarantar central din nan shi kadai ne primary school din da ake ji da shi daga kauye ba kai har al'ada ma na mutumin kauye ma wani daga kauyen ma yazo wanda kauyen bai kai naku ba yazo kuna tare kaga zamantakewan dole zai zama wani iri amma kuma duk da haka ana zaune lafiya ga wanda
4: hanshaki kuma ingantacce mai karfi gashi amintacce da basira ilmi katacce da fari da baki ne ji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfani kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka munkudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zaburar kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki
0: marigayi Abubakar Ladan Zaria kenan cikin wannan waƙe nasa to Allah yake wuta makwanci sai dai duk da irin yadda Muhammad Haruna ya yaba da makarantun na gwamnati da kuma yadda suka samar da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da sauran dalibai ya kiya aiki da ƴaƴansa zuwa makarantun gwamnati ko menene dalili
5: eh gaskiya kaga makarantun gwamnatin ba kaman da ba kaga kaman da yanda muke dukkanmu da musulman da kristan muna cakuɗa makarantun yanda kasan yan uwa muna jin dadin mu'amalarmu amma kaga makarantun gwamnati ma wani makarantun ma kai wasa kasa yaran ka ma sai a gurbata maka da biyan yaro saboda yanayin yaran da zaka samu a makarantun to shi yasa amma da ka ci gwamnati za su inganta makarantun su dawo da shi kaman da yanda mu muke zuwa ba ai da man ka ce mutum ya je private wallahi ba zai je ba saboda dadin makarantun gwamnati yanda muke ji ko mu za koya mana ayarki ka koya mana siyarki duk addinan za koya kai me shiwa ka gane wannan ka gane wannan wallahi da muna jin amma da su dawo da shi kaman da ai magana ba wani magana ma wani private school ma ba wanda zai je private school ka tabbata
6: ai ina ne kai kai na ka makaranta kuma wani makaranta ne
5: ni na yi makaranta a jihar Benue makarantar da na attend AC Christ Apostolic Church na attend mun makarantar government ne amma kaman da kasan lokacin church ne ina nan wata church ko argobe mu wanda akwai wanda muka yi makarantar tare muna da nambobin juna muna gaisawa da musulmanmu da kristan muna mu'amala kuma tare argobe
0: masana a bangaren ilimi dai na ganin cewa tushen wannan batu ya ta'allaka ne da abubuwa da dama na farko dai shine matsin lamba da al'umma ke yi wa ɗaiɗaikun mutane domin samun takardar shaidar kammala karatun da za ta bayar da kofar samun aiki cikin sauri. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha Adebisi da ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ahmad Alhassan shine tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Madalla yanzu kuma za mu je can kasar Amurka game da gasar cin kofin duniya da ke wakana a wannan kasa ga abinda Abdulrahman Gamba Ahmad ya tsakuro mana.
7: Da kyarde da su dungushi Black Stars ko kuma tawagar kallon kafa ta kasar Ghana ta tsallake rijiya da baya inda da kyar ta zura kwallon kwaya daya a ragar Panama ana gab da tashi wasa. Fafatawa ce wadda ta dauki hankali inda hatta magoya bayan Ghana hankalinsu ya tashi sosai suka kasa samun nutsuwa. musamman ma kafin tafiya hutun rabin lokaci, ganin yadda Ghana ta samu damammaki masu kyau amma duk ta barar da su, watakila da ta iya tazira kwallaye a waɗannan damammakin da za a iya tashi wasa biyar da nema ko ma fiye ma da haka. Bayan tashi wannan wasa, na zanta da magoya bayan ƙasar Ghana da muka kalli wasan kai tsaye a nan dandalin Times Square da ke birnin New York. Ga kuma abin da suka shaida mun.
8: Sunana Umar Abbas.
9: To Malam Umar, gashi Ghana ta samu nasara ci ɗaya da nema a hannun Panama, ya kuka kalli wannan wasa?
8: To wannan wasan da samun nasara a wasan farko gaskiya dadin kai ne, saboda in ka duba Ghana yawancin suka soma tournament first matches yana wahala sosai. In ka duba tarihin wannan gasar da kanshi, Ghana the last time ta samu first match ta win was way back shekara 2010 wanda aka yi shi a South Africa wasan farko. To tun lokacin idan ta je wasan farko idan ta yi rashin nasara ko a tashi draw, amma wannan samun wasan gaskiya nasaran ga ya yi kokari ya burge mutane sosai, saboda in ka bibi irin rashin kokari da suka yi wasan first half na amma second half suka iya suka yi nasara, gaskiya ya sun yi kokari sosai sosai.
9: Amma da farko kamar hankalin 'yan Ghana ya tashi sosai.
8: Gaskiya an kada aka duba wasan sashin farko, gaskiya she Panama na kan Ghana sosai, kuma uzurin da aka yi ma wato timin Ghana zaga kaman yawanci yara ne ba su taba buga gasar cin kofin duniya ba, irin Yirenci bai taba bugawa ba, shi da kanshi Elisha Usude ya taba bugawa amma bai da experience kaman wanda aka tabbatar zai buga bai samu ya buga ba, Thomas Partey, shi yasa ana tsoro. Amma gaskiya da aka dawo sakin haf suka dandani wasan wannan muka sa jikin mu ciki za mu iya samun nasara.
10: I'm not going to wear this thing again and I'm so proud that they didn't disgrace us and I'm standing.
11: Yake cewa na samu nutsuwa, wasan ya daga min hankali, na shiga cikin firgici da tsoro, amma daga bisani mun tsira kwallo don haka na samu kwanciyar hankali.
12: First half was terrible, a lot of us were angry at the watch party, very angry.
7: To sai dai har yanzu magoya baya na kasar Ghana hankalinsu ba a kwance yake ba, duba da cewa wasansu na gaba za su haɗu ne da Ingila. Ya kuke ganin za ta kaya, ganin yadda da ƙyar Ghana ta iya zura kwallo guda ɗaya a ragar Panama, to ya kuke ganin za ta yi da Ingila? Kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a sashen tafka muhawara. Ni ne Abdulrahman Gambo Ahmad, kai tsaye daga nan dandalin Times Square a birnin New York da ke nan Amurka.
0: To madalla an gaishe da Abdulrahman Gambo Ahmad.

an gashi da mutan tagina da wannan muka kawo karshen labaran inda kuka ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan ƙasa da na ruwa. Wasu kasashe 15 sun sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekunan duniya kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. Kamar da dinka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Abdulkarim Ibrahim Shikali ya tsara wannan shiri na wannan safiya. Ahmad Abba muka yi asubancin yau tare da shi, sai Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada na da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan in tashi lafiya A cikin labaran za a ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan kasa da na ruwa na kasashen biyu Kasashe 15 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gabar ruwan tekun gine. Hawwa Halliru na dauke da ƙarin bayani akai.
2: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da takwaransa na Kamaru Joseph Asumo ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a wannan Laraba bayan da kwararru daga kasashen suka share tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yada labarai Lee Katun Babatunde bayan wannan rattaba hannu kasashen biyu za su gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakanin su domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokin su na ƙasa da kuma na ruwa wannan yarjejeniya na nuni da cewa kamar da Najeriya za su kafa rundunar sojin ruwan haɗin gwiwa don gudanar da sintiri akan teku matakin da zai ƙara inganta tsaro da kuma bayar da cikakkiyar kariya ga muradin su na tattalin arziki ministan tsaron Najeriya ya ce ɗaya daga cikin manyan kalubale da Afrika ke fuskanta shine gazawa ta fagen ƙera makamai saboda haka yace Najeriya na cikin shirin haɗin gwiwa da waɗanda ke sha'awar haɓaka wannan bangare domin yin aiki tare ta fannin bincike da kuma ƙere-ƙeren da za su amfani bangaren tsaro.
0: Yan majalisar wakilai na tsagin yan adawa marasa rinjaye a majalisar dokokin Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya magance matsalar rashin tsaro ko kuma ya sauka daga kan mulki. Wannan matsalar ba ya fito ne a lokacin da shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Fred Agbedi ya jagoranci wani taron manema labarai a Abuja. Yan majalisar dai sun nuna ɓacin ransu kan yadda gwamnati ta fi mayar da hankali kan zaben 2027 maimakon tunkarar matsalolin da ke addabar ƙasar musamman sha'anin tsaro. Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunoni daban-daban ne suka samu nasarar ceto mutum 398 da aka yi garkuwa da su. Baya ga haka jami'an tsaro sun yi nasarar cafke mambobi da masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci har guda 31 tare da kashe wasu miyagu guda 10. Rundunar Operation Fansan Yamma ta samu nasarori na musamman a jihohin Kaduna, Katsina da kuma Zamfara. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakai na gaggawa domin kare ɗalibai da kuma ceto waɗanda har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane. Kotu a birnin London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya da Zani Alison Madueke akan wasu laifuka 6 da ake tuhumarta da aikatawa ciki kuwa har da cin hanci da rashawa da halasta kuɗin haram a shari'ar da ake wato aka shafa sama da shekaru 10 ana yi. Agwal Musa Rabsanjani daraktan SISLAC da ke fafutukar tabbatar da adalci kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya mana tsokaci.
3: Najeriya aka cuta da 'yan Najeriya saboda haka idan har jami'an Najeriya ba su nuna kishi ba su tabbatar da kan cewa sun tattaro bayanai da shaidoji da aka zargi matan nan tun farko to ni na ga cewa ba za ka yi ya laifin wannan kotu ba saboda ita wannan kotu daman ai za ta yi amfani ne da hujjoji da aka kawo saboda haka in gwamnatin Najeriya ba ta fito ta nuna sha'awar ta kan cewa tana son ta ga cewa an kawo adalci a cikin wannan al'amari ba irin duk kiraren da aka kwashe wanda a baya din Najeriya gwamnatin Najeriya ita da kanta ta kuka akan wannan al'amari to gaskiya ba za ka ga laifin wannan kotu ba a Ingila. Dai ba wai na gwamnatin Najeriya ce wannan mugumugun ba, ai ba san da za a yi wannan matar ta kai labari ba. To amma dai ita kaga ita da kanta gwamnatin Najeriya yanzu ai ba gwamnati ma da yaki da cin hanci da rashawa na gaskiya.
0: Daraktan SISLAC a Najeriya Awal Musa Rabsanjani. To daga batun cin hanci a Najeriya sai mu je Ghana inda kasar ke karɓar bakuncin wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin Accra daga 17 zuwa 19 ga watan Yuni kan yadda za a tsara dabarun neman diyya da adalci game da laifukan fataucin bayin da aka yi shekaru masu yawa da suka shuɗe wanda shugaba John Dramani Mahama ke jagoranta. A yayin buɗe taron na jiya, jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da harkokin wajen Ghana Fred Dohu ya yi jawabi kamar haka.
4: So we are discussing a very crucial and important subject that affects Africa today.
5: Muna tattauna kan wani abu mai matukar muhimmanci da ya shafi Africa a yau. Muna ganawa da manyan jami'an gwamnati, kwararrun gwamnati da shugabannin ofishin diplomasiya don tattauna hanyar da za a bi nan da kwanaki biyu da ake shigar da wannan taro da kuma sanya dukkanin bayanan da muka samu a cikin yarjejeniyar fahimtar juna. Gwamnati ta hanyar ma'aikatar harkokin waje za ta tsara sabuwar hanya a tattaunawar diya. Taron wanda shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na Transatlantic Slave Trade a matsayin laifi mafi muni da ya faru a duniya.
4: Transatlantic Slave Trade, the world's grievous crime against humanity.
0: Fassarar kalaman jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar harkokin kula da wato harkokin wajen Ghana, Fred Dohu. A jamhuriyar Nijar, masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullum goron ke ƙara kuɗi har yana neman ya gagara mai ƙaramin ƙarfi. Alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada. Kamar yadda za a ci cikin wannan rahoto na Ahmad Abba, goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a inda ake amfani da shi a duk wata harka ta farin ciki, don haka tsadarsa ta addabi kowa.
6: Goro, sha ruwa sha ɗauri mu sha daɗi, ta ake da ake wa goro kenan wanda ya zama hantsile ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki. Al'adance, musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi, goro na da matukar muhimmanci, yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci. To sai dai tsadar da yayi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi. Alhaji Sufiyanu Shalala ya dade yana cin goro cewa yayi goro abokin rayuwa ne.
7: Annaci kawai na jin daɗi shi. Mallan kariya na ciji gwanin daɗi jin daɗi nake. An ga baka ciji ba baka jin daɗi.
6: Cikin dan lokaci farashin goro yayi tashi da ba taba gani ba domin ya ninka har sau uku. Aminu mai goro, wani mai sana'ar sayar da goro ne, yace suna fama da jama'a.
8: Din takarda ɗaya wanda da muke saida shi kamar jika biyar, to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15-16. Dan ka je wani gurin Muhammadu magana jika 17 ake.
6: To sai dai wannan tsadar bata tada hankalin waɗanda ba sa rayuwa sai da goro ba, irin su Mustapha Maliki mai samari.
9: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Jikina ya mutu wani bi ko yana jin barci. Ina ci shi kadai sai yanzu alhamdulillah.
6: Tuni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi, su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita. Ahmad Abba, sashin Hausa na Radio France International.
0: Wasu kasashe 15 sun rataba hannu a yarjejeniyar baiwa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba, wanda ke illa ga halittun cikin ruwa. Azima Bashir ta hada mana rahoto. To madalla, muna neman afuwar mai sauraro bisa dan tutsu na na'ura da muka samu.
2: Wannan yarjejeniya da aka yi wa lakabi da Mombasa Declaration an yi nasarar shin mata ne yayin taron kasashen da ya gudana a birnin na Mombasa da ke gabar teku a Kenya, inda kasashe 15 suka amince da musayar bayanai idan tankarar wannan matsala tare da markushe ta. Da farko kananan masunta ne suka yi korafi kan manyan jiragen kamun kifi da ke rasa yankunan kasashe tare da kamun kifi ba bisa ka'ida ba, wanda kuma suke lalata sauran halittun ruwa ciki har da kifayen da ba sa ata namarin da ya ja hankalin sashen kula da muhalli. Kasashen waɗanda suka kunshi Belgium da Kamaru da Chile baya ga Jamhuriyar Dominican da kuma Faransa kana Gambia da Ghana da Guinea da Liberia da kuma Panama, sannan Papua New Guinea da Peru da Somalia, sannan Korea ta Kudu da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, dukkaninsu sun sha alwashin ɗaukar matakin bai ɗaya don magance matsalar ta kamun kifi ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata teku.
0: Madalla, labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Taron shugabannin kasashen duniya 7 mafiya karfin tattalin arziki da aka gudanar a Faransa ya kawo ƙarshe tare da amincewa kan batutuwa da dama da suka shafi duniya. An jiyo shugaba Emmanuel Macron mai masaukin baki na sanar da cewa taron ya cimma jituwa kan batutuwa guda tara, ciki har da rikicin gabas da tsakiya, batun tsaro, tattalin arziki, rikicin Rasha da Ukraine da dai sauransu. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya barazanar dawo da ruwan bama-bamai kan Iran idan bai gamsu da yarjejeniyar da aka cimma ba. Shugabannin Amurka ya ce wannan matsayi ne a gefen wato na bayyana wannan matsayi a gefen taron masu tattalin arziki na G7 dake gudana a Faransa. Trump ya jaddada cewa takardar fahimtar juna da aka kulla a ranar Lahadi bata karshe bace kuma idan Iran bata yi hankali ba Amurka za ta sake kai mata harhare kai tsaye. Wannan yarjejeniya ta wucin gadi dai an tsara ta ne da nufin bude mashigin ruwa na Hormuz da kuma dakatar da yakin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin Amurka da Iran. Labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni. Ahmad Abba ya sake dawowa, barka da shigowa.
10: Barkanki dai dazu na koro bayani sai lokaci
0: game da gasar cin kofin duniya. Amma
10: dai za mu sake maimaitawa domin masu bibiyan mu a karfe 8 su fahimci
0: inda aka
10: dosa. An kammala zagaye na farko na wasannin rukuni a gasar neman cin kofin duniya wanda Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Wasannin da tuni suka fara aiki da sakonni mai karfi ga magoya bayan kullun kafa game da kungiyoyi da ke nuna karsashi. Kamar da na faɗa kada dai mu yi gaggawar cewa waɗanda suka yi galaba tunda wasanni guda-guda yanzu kowa ya samu yayi ga kasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afrika kuwa Shamsiya za a iya cewa wasannin farko sun karfafa gwiwa duk da cewa wasu sun ji jiki yayin da wasu kuma suka samar da sakamako mai ban mamaki. A ƙungiyoyin Afrika ana iya cewa Morocco ta yi abin a zuwa gani wajen rike Brazil da ta lashe kofin har so 5 aka yi kunnen doki 1-1 a rukunin CHA. Atlas Lion ta sake nuna juriya da dabaru irin wanda ta taimaka musu a kofin duniya na 2022 inda suka kai wasan kusa da na karshe. Ita ma kasar Masar ta yi kokarin samun kunnen doki 1-1 da Belgium, ɗaya daga cikin kungiyoyi mafi karfi a Turai. Farons sun nuna jajircewa a rukunin da. Haka zalika Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta girgiza masu kallo da yawa ta hanyar rike Portugal na Cristiano Ronaldo da kunnen doki 1-1 a rukunin ka. Wanda ke zama ɗaya daga cikin manyan wasanni da suka bada mamaki a zagayen farko. A rukunin El Ghana ta fara wasan da kafar dama wajen samun maki 3 kan Panama da ci 1 mai ban haushi. Wasan da Black Stars din suka yi ya sanya su cikin matsayi mai karfi da jan hankali. Wanda ya biyo bayan wasa da Ingila ta doka da Croatia a jiya wanda shi ma ya doki hankali. Cote d'Ivoire na daga cikin kasashen Afrika da su ma suka samu maki 3 kenan baya ga Ghana din. A kungiyoyin Afrika da suka haska sosai bayan doke Ecuador da ci 1 mai ban haushi wanda ya ba Elephants maki 3 masu muhimmanci a rukunin A. To ba dukkan kungiyoyin Afrika ne suka ji da dadi ba domin kuwa Senegal wadda ke zama zakara a nahiyar ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1. Duk kuwa da nuna hazaka yayin da Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1. Afrika ta Kudu ta yi kasa a gwiwa a hannun Mexico mai masaukin baki da ci 2-0 a wasan farko na bude wannan gasa. Yayin da Argentina na Messi ta doke Algeria da ci 3-1. Kin san Messi ne ma yanzu da duka kullayen 3 a yayi 3 rigis a matsayin tsoho da ya taba nuna wannan bajinta. An yaba wa Cape Verde da ta rike Spain babu ci. Kinga har ma mai tsaron ragar ya samu karramfawa da farko mahaifiyarsa bata samu zuwa wannan gasa ba.
0: Amma
10: da karshe Kinga ai a shekaru 40 ya nuna wannan bajinta. Bayan zagaye na farko alamuna nuna cewa Morocco da Ghana da Ivory Coast da Masar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Cape Verde na iya samun damar isa matakin siri da kwalle ko da yake mun bayyana cewa ba za a yi gaggawa a tantance a manyan kungiyoyi da hasashe nuna tun farko za su iya kai bantansu a gasar. Argentina ta nuna bajinta wajen doki Algeria kamar da muka bayyana da ci 3-0 yayin da Faransa ta nuna karfin kai hare-hare kan Senegal inda ta yi rawar gani da nasarar ta samu kan Croatia. Ita kuma Ingila din kenan da ci 2-2. Jamus ta aiki da sako mai karfi ga abokan hamayyar ta bayan ta yi wa wato Curaçao dukar kawo kada ci Curaçao ba ci 7-1 mai masaukin baki. Amurka kuwa ta jawo hankali bayan da ta yi nasara kan Paraguay da ci 4-1.
0: To Ahmad Abba Hassan Alhassan ya ce wai a daga maka hannu lokaci yayi.
10: To madalla.
11: Yayin da ake shirin gudanar da zabuka cikin watan Fabrairun shekara mai zuwa a Najeriya, wani abu da ke faruwa shine takaddamar 'yan siyasa a gaban kotunan kasar. Kusan a kowanne mako za a ji cewa kotu ta yanke hukunci kan jam'iyyun siyasa. lamarin da ke iya nisantar da su daga tsayawa takara a waɗannan zabuka. Shin ko me ra'ayoyinku a game da waɗannan hukunce-hukunce? Shin ko wani tasiri kuke hasashen cewa hakan zai iya haifarwa ga tsare-tsaren hukumar zabe ta INEC dangane da zabukan masu zuwa? Muna takun ra'ayoyinku.
0: Madalla a bangaren mu na bidiyo kuna iya garzayawa shafukan mu na sada zumunta wato game da bidiyon da muka wallafa kan dambar marmawa kirarara da Davido da ke ya matsa hazo a Najeriya sai kuma bidiyo kan yadda kota a London ta wanke tsohuwar minister man fetur ta Najeriya da Yezani Alison Madueke daga dukkanin zarge-zargen cin hanci da rashawa da take fuskanta sannan mun wallafa bidiyo daban-daban kan gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka Canada da kuma Mexico
1: RFI
0: yanzu kuma za mu ji ga wannan shiri

0: Shirin namu na wannan mako ya leka tarayyar Najeriya. Inda a halin yanzu wata dabi'a da dalibai a kasar suka runguma ita ce bayar da fifiko wajen samun takardun kammala karatu maimakon samun ilimi mai inganci da kuma kwarewa. Wannan al'amari dai ya kai matsayin da ya fi daukar hankali inda dalibai da dama suka yi sakaci wajen neman nagartar ilimi tare da rungumar dabi'ar da bata dace ba kamar rashin da'a, cin hanci da rashawa da makamantansu. Abin fargabar dai shine yadda wasu iyayen ke karfafa wa yaransu gwiwar amfani da gajerun hanyoyi don samun takardun shaidar kammala karatu, ko da kuwa ba bangaren suka kware ba. Tambayar ita ce, me yasa ake ci gaba da amfani da wannan hanyar duk da cewa ana da masaniyar illar hakan ga bangaren ilimi? Kuma me ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kai? Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Montibo Adama da ke Yola ya yi mana tsokaci kamar haka.
1: A wurin ne za a samu yara wanda za su girma a lungu ɗaya wanda ake cewa kifin rijiya, bai san waninsa ba in ba ɗan uwansa ba, na addini ko na ƙabilanci da sauransu, wanda suka tashi ƙabila ɗaya, gari ɗaya da kuma addini ɗaya. Zai tashi kifin rijiya bai san abin da wancan yake ciki ba, wannan shi ma akwai matsala. A nan ake samun mutane suke tunanin cewa su ƙabilarsu ya fi kowane ƙabila, ko kuma addininsa ya fi kowane addini, a ko garinsa ya fi kowane gari. To wannan yana kawo matsala a gaba in mutane sun girma. So gwamnati ta dinga dubawa ta yi la'akari da ina za a aje makaranta, me yasa za a aje makaranta a wannan wurin, domin kada a ci gaba da bada lasisin gina makarantu primary da secondary wanda gwamnati ba ta da la'akari da wayan abubuwan, za a samu matsala nan gaba. Shi yasa ma hasali wannan ƙungiyar malaman jami'a suke faɗa da gwamnati cewa a daina bada lasisin private university, in yana yawa yana kawo matsala. Don haka a rage bada lasisin. Wayansu ana gina su ne da niyyar a samu kuɗi, ba da niyyar a bada ilimi ba. Wayansu ana gina su da niyyar a gurgunta na gwamnati, ba da niyyar a bada ilimi ba. Don haka gwamnati ta dinga la'akari da irin wayannan abubuwan wurin bada lasisin gina makarantu, wurin tunani akan addini daga ƙabilu da kuma garuruwa da anguwanni.
0: Ko da yake ba kasafai ake samun irin waɗannan matsaloli ba daga makarantun gwamnati, amma dai bari mu je ta bakin Murtala Muhammad, wanda ya halarci makarantar gwamnati a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba kan yadda suka gudanar da nasu karatun.
2: Gaskiya na yi makaranta na Santa Primary School Bali local government, har ga Allah ba mu da damuwa, saboda da mun samu mutane ƙabilu daban-daban wanda kuma addinanku daban-daban, amma yanayin zamantakewa ana zama ne na lafiya, ba wani irin magana ko wani jefa ma wani magana, wani kuka na zaune da shi ma inda ka san ma addini naku ɗaya, saboda yanayin zamantakewa. Kuma sai kai muka fahimci kowa ya daga ga al'adansu, a wani ga abinda kowa nasu ba su son, duk sai muka fahimta. Saboda da zama yanzu a ce ka zauna da irin waɗannan mutane daban-daban, zaka dinga zaka iya zamantakewa ma da jama'a, ka iya haƙuri kuma da kowa.
3: To ko baya ga makaranta ya zamantakewan ku yake a gida, misali akwai irin ƙabilu da kuma mutanen da suka fito da addinai daban-daban?
2: Akwai. Dundun tun tashi na ni ban taɓa zama ban da aboki Krista ba, kuma ƙabila daban-daban duk na tare da su, wanda wayansu ma musulman ɗin ne, za ka samu ƙabilu ma daban ne, kuma duk muna tare da su. Kuma gaskiya zamantakewa ni kan ga waɗanda nake tare da su, ban taɓa samun damuwa tsakanina da su, haka su ma ba su taɓa gamin wani damuwa ba, muna zaman lafiya.
3: To wannan cuɗanya da kuka yi wanda ya samu ƙarko, ya samu ne tun daga makaranta ko kuwa dai ya abin yake?
2: Eto, diga makaranta ne. Bayan diga makaranta kuma da yanayin kowa tarbiyyar da mahaifinsa ya ɗora sa a kai, sai kasance za ka iya zama da kowa. Amma musabbabin sai ka zo makaranta kuma sai ka ga abin ya canza, wani koyo ne na darasi na zamantakewa ɗin.
3: A lokacin da kuka yi makaranta, watakila za a ce babu irin makarantu masu zaman kansu musamman ma na addini?
2: Ba makaran private lokacin da muka yi makarantar, duka duk wanda ga gwamnati ne, shi yasa kowanne ne zai wajen zai kawo. kuma da aka samu wannan makarantar central din nan shi kadai ne primary school din da ake ji da shi daga kauye ba kai har al'ada ma na mutumin kauye ma wani daga kauyen ma yazo wanda kauyen bai kai naku ba yazo kuna tare ga ga zamantakewan dole zai zama wani area amma kuma duk da haka ana zaune lafiya ga wanda
4: hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne yi ko na mace harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfani kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke na sasamura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka munkudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa za mu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki
0: marigayi Abubakar Ladan Zaria kenan cikin wannan waƙe nasa to Allah ya kyauta makwanci sai dai duk da irin yadda Muhammad Haruna ya yaba da makarantun na gwamnati da kuma yadda suka samar da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da sauran ɗalibai ya kiya aiki da ƴaƴansa zuwa makarantun gwamnati ko menene dalili
5: Eh gaskiya kaga makarantar gwamnati ba kaman da ba kaga kaman da yanda muke dukkanmu da musulman da kuma muna cakuɗe a makarantar yanda ka san yan uwa muna jin dadin mu'amalar mu amma kaga makarantar gwamnati ma wani makarantar ma kai wasa ka sai yaran ka ma sai a gurbata maka da biyan yaro saboda yadan yaran da zaka samu a makarantar to shi yasa amma da ka ci gwamnati za su inganta makarantar su dawo da shi kaman da yanda mu muke zuwa ba ai da man ka ce mutum yaje private wallahi bai zai ji ba saboda dadin makarantar gwamnati yanda muke ji komai za koya mana ayarki za koya mana siyarki duk addinan za koya kai me shi ka gane wannan ka gane wannan wallahi da muna jin da amana za su dawo da shi kaman da ai magana ba wani magana ma wani private school ma ba wanda zai je private school ka tabbata
3: a ina ne kai kai na ka makaranta kuma wani makaranta ne
5: ni na yi makaranta a jihar Benue makarantar da na yi attend AC Christ Apostolic Church na yi attend mun yi makarantar government ne amma kaman da kasan lokacin church ne ina nan wata church ko har gobe mun da wanda akwai wanda muka yi makarantar tare muna da nambobin juna muna gaisawa da musulmanmu da kristan muna mu'amala kuma tare har gobe
0: masana a bangaren ilimi dai na ganin cewa tushen wannan batu ya ta'allaka ne da abubuwa da dama na farko dai shine matsin lamba da al'umma ke yi wa ɗaiɗaikun mutane domin samun takardar shaidar kammala karatun da za ta bayar da kofar samun aiki cikin sauri. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha Adebisi da ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ahmad Alhassan shine tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Madalla yanzu kuma za mu je can kasar Amurka game da gasar cin kofin duniya da ke wakana a wannan kasa ga abinda Abdurrahman Gambo Ahmad ya tsakuro mana.
6: Da kyarde da sudin goshi Black Stars ko kuma tawagar kallon kafa ta kasar Ghana ta tsallake rijiya da baya inda da kyar ta zura kwallon kwaya daya a ragar Panama ana gab da tashi wasa. Fafatawa ce wadda ta dauki hankali inda hatta magoya bayan Ghana hankalinsu ya tashi sosai suka kasa samun nutsuwa musamman ma kafin tafiya hutun rabin lokaci ganin yadda Ghana ta samu damammaki masu kyau amma duk ta barar da su watakila da ta iya tazira kwallaye a waɗannan damammakin da za a iya tashi wasa biyar da nema ko ma fiye ma da haka bayan tashi wannan wasa na zanta da magoya bayan kasar Ghana da muka kalli wasan kai tsaye a nan dandalin Times Square da ke birnin New York ga kuma abin da suka shaida mun
7: sunana Umar Abbas
8: to Malam Umar gashi Ghana ta samu nasara ci daya da nema a hannun Panama ya kuka kalli wannan wasa
7: to wannan wasan da samun nasara a wasan farko gaskiya dadin kai ne saboda in ka duba Ghana yawancin suka soma tournament first matchin su yana wahala sosai in ka duba tarihin wannan gasar da kanshi Ghana the last time ta samu first match ta win was way back shekara 2010 wanda aka yi a South Africa wasan farko to tun lokacin idan ta je wasan farko idan ta yi rashin nasara ko a tashi draw amma wannan samun wasan gaskiya nasaran ga ya yi kokari ya burge mutane sosai saboda in ka bibi irin rashin kokari da suka yi wasan first half na amma second half suka iya suka yi nasara gaskiya ya sun yi kokari sosai sosai
8: amma da farko kaman hankalin ƴan Ghana ya tashi sosai
7: gaskiya an kada aka duba wasan sashin farko gaskiya she Panama na kan Ghana sosai kuma ujirin da aka yi ma wato timin Ghana zaga kaman yawanci yara ne ba su taba buga kasaccin kofin duniya ba irin yirenci bai taba bugawa ba shi da kanshi Elisha Usude ya taba bugawa amma bai da experience kaman wanda aka tabbatar zai buga bai samu ya buga ba Thomas Partey shi yasa ana suru amma gaskiya da aka dawo sakin suka dandani wasan wannan muka sa jikin mu ciki za mu iya samun nasara
9: I'm not going to wear this thing again and I'm so proud that they didn't disgrace us and I'm standing
10: yake cewa na samu nutsuwa wasan ya daga mun hankali na shiga cikin firgici da tsoro amma daga bisani mun tsira kullu dan haka na samu kwanciyar hankali
11: you know first half was terrible a lot of us were angry at the watch party very angry
6: to sai dai har yanzu magoya baya na kasar Ghana hankalin su ba a kwance yake ba duba da cewa wasan su na gaba za su hadu ne da Ingila ya kuke ganin za ta kaya ganin yadda da kyar Ghana ta iya jira kwallo guda daya a ragar Panama to ya kuke ganin za ta yi da Ingila kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a sashin tafka muhawara ni ne Abdulrahman Gamba Ahmad kai tsaye daga nan dandalin Times Square a birnin New York da ke nan Amurka
0: to madalla an gashi da Abdulrahman Gambo Ahmad

an gaishe da mutan tagina da wannan muka kawo karshen labaran inda kuka ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan ƙasa da na ruwa. Wasu kasashe 15 sun sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekunan duniya kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. Kamar da dinka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Abdulkarim Ibrahim Shikali ya tsara wannan shiri na wannan safiya. Ahmad Abba muka yi asubancin yau tare da shi, sai Hassan Alhassan Sulaja ke sarrafa na'ura domin sadana da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jiyar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya A cikin labaran za a ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan kasa da na ruwa na kasashen biyu Kasashe 15 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gaban ruwan tekun Gine. Hauwa Halliru na dauke da ƙarin bayani akai.
2: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da takwarinsa na Kamaru Joseph Asumo ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a wannan Laraba bayan da kwararru daga kasashen suka share tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yada labarai Lee Katun Babatunde bayan wannan rattaba hannu kasashen biyu za su gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakanin su domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokin su na ƙasa da kuma na ruwa wannan yarjejeniya na nuni da cewa kamar da Najeriya za su kafa rundunar sojin ruwan haɗin gwiwa don gudanar da sintiri akan teku matakin da zai ƙara inganta tsaro da kuma bayar da cikakkiyar kariya ga muradin su na tattalin arziki ministan tsaron Najeriya ya ce ɗaya daga cikin manyan kalubale da Afirka ke fuskanta shine gazawa ta fagen kera makamai saboda haka yace Najeriya na cikin shirin haɗin gwiwa da waɗanda ke sha'awar haɓaka wannan bangare domin yin aiki tare ta fannin bincike da kuma kire-kiren da su amfani bangaren tsaro.
0: Yan majalisar wakilai na tsagen yan adawa marasa rinjaye a majalisar dokokin Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya magance matsalar rashin tsaro ko kuma ya sauka daga kan mulki. Wannan matsalar ba ya fito ne a lokacin da shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Fred Agbedi ya jagoranci wani taron manema labarai a Abuja. Yan majalisar dai sun nuna bacin ransu kan yadda gwamnati ta fi mayar da hankali kan zaben 2027 maimakon tunkarar matsalolin da ke addabar ƙasar musamman sha'anin tsaro. Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunoni daban-daban ne suka samu nasarar ceto mutum 398 da aka yi garkuwa da su. Baya ga haka jami'an tsaro sun yi nasarar cafke mambobi da masu taimakawa kungiyoyin ta'addanci har guda 31 tare da kashe wasu miyagu guda 10. Rundunar Operation Fansan Yamma ta samu nasarori na musamman a jihohin Kaduna, Katsina da kuma Zamfara. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakai na gaggawa domin kare ɗalibai da kuma ceto waɗanda har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane. Kotu a birnin London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya da Zani Alison Madueke akan wasu laifuka 6 da ake tuhumarta da aikatawa ciki kuwa har da cin hanci da rashawa da halasta kuɗin haram a shari'ar da ake wato aka shafa sama da shekaru 10 ana yi. Awal Musa Rabsanjani daraktan CISLAC da ke fafutukar tabbatar da adalci kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya mana tsokaci.
3: Najeriya akan cuta da 'yan Najeriya saboda haka idan har jami'an Najeriya ba su nuna kishi ba su tabbatar da kan cewa sun tattaro bayanai da shaidoji da aka zargi matan nan tun farko to ni na ga cewa ba za ka yi laifin wannan kotu ba saboda ita wannan kotu daman ai za ta yi amfani ne da hujjoji da aka kawo saboda haka in gwamnatin Najeriya ba ta fito ta nuna sha'awar ta kan cewa tana son ta ga cewa an kawo adalci a cikin wannan al'amari ba irin duk kuraren da aka kwashe wanda a baya din Najeriya gwamnatin Najeriya ita da kanta ta kuka akan wannan al'amari to gaskiya ba za ka ga laifin wannan kotu ba a Ingila. Dai ba wai na gwamnatin Najeriya ce ta wannan mugumugun ba ai ba san da za a yi wannan matar ta kai labari ba. To amma da ita kaga ita da kanta gwamnatin Najeriya yanzu ai ba gwamnati ma da yaki da cin hanci da rashawa na gaskiya.
0: Daraktan CISLAC a Najeriya Awal Musa Rabsanjani. To daga batun cin hanci a Najeriya sai mu je Ghana inda kasar ke karɓar bakuncin wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin Accra daga 17 zuwa 19 ga watan Yuni kan yadda za a tsara dabarun neman diyya da adalci game da laifukan fataucin bayin da aka yi shekaru masu yawa da suka shuɗe wanda shugaba John Dramani Mahama ke jagoranta. A yayin buɗe taron na jiya jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da harkokin wajen Ghana Fred Dohu ya yi jawabi kamar haka.
4: So we are discussing a very crucial and important subject that affects Africa today.
5: Muna tattauna kan wani abu mai matukar muhimmanci da ya shafi Africa a yau. Muna ganawa da manyan jami'an gwamnati, kwararrun gwamnati da shugabannin ofishin diplomasiya don tattauna hanyar da za a bi nan da kwanaki biyu da ake shigar da wannan taro da kuma sanya dukkanin bayanan da muka samu a cikin yarjejeniyar na fahimtar juna. Gwamnati ta hanyar ma'aikatar harkokin waje za ta tsara sabuwar hanya a tattaunawar diyya. Taron wanda shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau. Ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na Transatlantic Slave Trade.

0: Ba sai da goro ba irin su Mustapha Maliki mai samari.
1: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci in na ci shi kadai sai in ji alhamdulillah.
0: Tuni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi. Su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita. Ahmad Abba, sashin Hausa na Radio France International.
2: Wasu kasashe 15 sun rataba hannu a yarjejeniyar baiwa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba wanda ke illa ga halittun cikin ruwa. Azima Bashir ta hada mana rahoto. To madalla muna neman afuwar mai sauraro bisa dan tutsu na na'ura da muka samu.
3: Wannan yarjejeniya da aka yi wa lakabi da Mombasa Declaration an yi nasarar cin mata ne yayin taron kasashen da ya gudana a birnin Mombasa dake gabar teku a Kenya, inda kasashe 15 suka amince da musayar bayanai idan tankarar wannan matsala tare da murƙushe ta. Da farko kananan masunta ne suka yi korafi kan manyan jiragen kamun kifi dake ratsa yankunan kasashe tare da kamun kifi ba bisa ka'ida ba, wanda kuma suke lalata sauran halittun ruwa ciki har da kifayen da ba sa ba ata namarin da ya ja hankalin sashen kula da muhalli. Kasashen waɗanda suka kunshi Belgium da Kamaru da Chile baya ga Jamhuriyar Dominican da kuma Faransa kana Gambia da Ghana da Guinea da Liberia da kuma Panama, sannan Papua New Guinea da Peru da Somalia, sannan Korea ta Kudu da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Dukkaninsu sun sha alwashin ɗaukar matakin bai ɗaya don magance matsalar ta kamun kifi ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata teku.
2: Madalla labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Taron shugabannin kasashen duniya bakwai mafiya karfin tattalin arziki da aka gudanar a Faransa ya kawo ƙarshe tare da amincewa kan batutuwa da dama da suka shafi duniya. An jiyo shugaba Emmanuel Macron mai masaukin baki na sanar da cewa taron ya cimma jituwa kan batutuwa guda tara, ciki har da rikicin gabas da tsakiya, batun tsaro, tattalin arziki, rikicin Rasha da Ukraine da dai sauransu. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya barazana dawo da ruwan bama-bamai kan Iran idan bai gamsu da yarjejeniyar da aka cimma ba. Shugaban na Amurka ya ce wannan matsayi ne a gefen, wato na bayyana wannan matsayi a gefen taron masu tattalin arziki na G7 da ke gudana a Faransa. Trump ya jaddada cewa takardar fahimtar juna da aka kulla a ranar Lahadi bata ƙarshe ba ce, kuma idan Iran ba ta yi hankali ba Amurka za ta sake kai mata har-hare kai tsaye. Wannan yarjejeniya ta wucin gadi dai an tsara ta ne da nufin buɗe mashigin ruwa na Hormuz da kuma dakatar da yakin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin Amurka da Iran. Labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni. Ahmad Abba ya sake dawowa, barka da shigowa.
0: Barkanki dai dazu na koro bayani sai lokaci
2: game da gasar cin kofin duniya.
0: Amma dai za mu sake maimaitawa domin masu bibiyan mu a karfe 8 su fahimci
2: inda
0: aka dosa. An kammala zagaye na farko na wasannin rukuni a gasar neman cin kofin duniya wanda Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Wasannin da tuni suka fara aiki da sakonni mai ƙarfi ga magoya bayan ƙwallon kafa game da ƙungiyoyi da ke nuna karsashi. Kamar da na faɗa kada da mu yi gaggawar cewa waɗanda suka yi galaba tunda wasanni guda-guda yanzu kowa ya samu ya yi. Ga ƙasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka kuwa Shamsiya za a iya cewa wasannin farko sun ƙarfafa gwiwa duk da cewa wasu sun ji jiki yayin da wasu kuma suka samar da sakamako mai ban mamaki. A ƙungiyoyin Afirka ana iya cewa Morocco ta yi abin azuwa gani wajen riƙe Brazil da ta lashe kofin har sau 5 aka yi kunnen doki 1-1 a rukunin CHA. Atlas Lion ta sake nuna juriya da dabaru irin wanda ta taimaka musu a kofin duniya na 2022 inda suka kai wasan kusa da na ƙarshe. Ita ma ƙasar Masar ta yi ƙoƙarin samun kunnen doki 1-1 da Belgium, ɗaya daga cikin ƙungiyoyi mafi ƙarfi a Turai. Farons sun nuna jajircewa a rukunin da. Haka zalika Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta girgiza masu kallo da yawa ta hanyar riƙe Portugal na Cristiano Ronaldo da kunnen doki 1-1 a rukunin ka, wanda ke zama ɗaya daga cikin manyan wasanni da suka bada mamaki a zagayen farko. A rukunin El Ghana ta fara wasan da kafar dama wajen samun maki 3 kan Panama da ci 1 mai ban haushi. Wasan da Black Stars ɗin suka yi ya sanya su cikin matsayi mai ƙarfi da jan hankali. wanda ya biyo bayan wasa da Ingila ta doka da Croatia a jiya wanda shi ma ya doki hankali. Côte d'Ivoire na daga cikin kasashen Afrika da su ma suka samu maki uku kenan baya ga Ghana din a kungin Afrika da suka haska sosai bayan doke

0: kwado da ci ɗaya mai ban haushi wanda ya ba Elephants maki uku masu muhimmanci a rukunin A. To ba dukkan kungiyoyin Afrika ne suka ji da dadi ba, domin kuwa Senegal wadda ke zama zakara a nahiyar ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1, duk kuwa da nuna hazaka, yayin da Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1. Afrika ta Kudu ta yi kasa a gwiwa a hannun Mexico mai masaukin baki da ci 2-0 a wasan farko na bude wannan gasa, yayin da Argentina na Messi ta doke Algeria da ci 3-1. Kin san Messi ne ma yanzu da duka kullayen 3 a yayi 3 rigis a matsayin tsoho da ya taba nuna wannan bajinta. An yaba wa Cape Verde da ta rike Spain babu ci, kinga har ma mai tsaron ragar ya samu karramawa da farko mahaifiyarsa bata samu zuwa wannan gasa ba,
1: amma daga
0: karshe kinga ai a shekaru 40 ya nuna wannan bajinta. Bayan zagaye na farko, alamu na nuna cewa Morocco da Ghana da Ivory Coast da Masar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Cape Verde na iya samun damar isa matakin siri da kwalle, ko da yake mun bayyana cewa ba za a gaggawa a tantance a manyan kungiyoyi da hasashe nuna tun farko za su iya kai bantansu a gasar. Argentina ta nuna bajinta wajen doki Algeria kamar da muka bayyana da ci 3-0, yayin da Faransa ta nuna karfin kai hare-hare kan Senegal, inda ta yi rawar gani da nasarar ta samu kan Croatia, ita kuma Ingila din kenan da ci 2-2. Jamus ta aiki da sako mai karfi ga abokan hamayyar ta bayan ta yi wa wato Curaçao dukar kawo kada ci Curaçao ba ci 7-1. Mai masaukin baki Amurka kuwa ta jawo hankali bayan da ta yi nasara kan Paraguay da ci 4-1.
1: To Ahmad Abba Hassan Al-Hassan ya ce wai a daga maka hannu lokaci yayi.
0: To madalla.
2: Yayin da ake shirin gudanar da zaɓuka cikin watan Fabrairun shekara mai zuwa a Najeriya, wani abu da ke faruwa shi ne takaddamar 'yan siyasa a gaban kotunan ƙasar. Kusan a kowane mako za a ji cewa kotu ta yanke hukunci kan jam'iyyun siyasa, lamarin da ke iya nisantar da su daga tsayawa takara a waɗannan zaɓuka. Shin ko meye ra'ayoyinku a game da waɗannan hukunce-hukunce? Shin ko wani tasiri kuke hasashen cewa hakan zai iya haifarwa ga tsare-tsaren hukumar zaɓe ta INEC dangane da zaɓukan masu zuwa? Muna takun ra'ayoyinku.
1: To madalla, a bangaren mu na bidiyo kuna iya garzayawa shafukan mu na sada zumunta, wato game da bidiyon da muka wallafa kan dambarmar mawaki Rarara da Davido da ke yamutsa hazo a Najeriya, sai kuma bidiyo kan yadda kotu a London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya da Yezani Alison Madueke daga dukkanin zarge-zargen cin hanci da rashawa da take fuskanta. Sannan mun wallafa bidiyo daban-daban kan gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico.
3: RFI.
1: Yanzu kuma za mu je ga wannan shiri.

0: Shirin namu na wannan mako ya leka tarayyar Najeriya. Inda a halin yanzu wata dabi'a da dalibai a kasar suka runguma ita ce bayar da fifiko wajen samun takardun kammala karatu maimakon samun ilimi mai inganci da kuma kwarewa. Wannan al'amari dai ya kai matsayin da yafi daukar hankali inda dalibai da dama sukan yi sakaci wajen neman nagartar ilimi tare da rungumar dabi'ar da bata dace ba kamar rashin da'a, cin hanci da rashawa da makamantansu. Abin fargabar dai shine yadda wasu iyayen ke karfafawa yaransu gwiwar amfani da gajerun hanyoyi don samun takardun shaidar kammala karatu, ko da kuwa ba bangaren suka kware ba. Tambayar ita ce, me yasa ake ci gaba da amfani da wannan hanyar duk da cewa ana da masaniyar illar hakan ga bangaren ilimi? Kuma me ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kai? Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Montibo Adama da ke Yola ya yi mana tsokaci kamar haka.
1: A wurin ne za a samu yara wanda za su girma a lungu ɗaya wanda ake cewa kifin rijiya, bai san waninsa ba in ba ɗan uwansa ba, na addini ko na ƙabilanci da sauransu, wanda suka tashi ƙabila ɗaya, gari ɗaya da kuma addini ɗaya. Zai tashi kifin rijiya bai san abin da wancan yake ciki ba, wannan shi ma akwai matsala. Ana ake samun mutane suke tunanin cewa su ƙabilarsu ya fi kowane ƙabila, ko kuma addininsa ya fi kowane addini, a ko garinsa ya fi kowane gari. To wannan yana kawo matsala a gaba in mutane sun girma. So gwamnati ta dinga dubawa ta yi la'akari da ina za a je makaranta, me yasa za a aje makaranta a wannan wurin, domin kada a ci gaba da ba da lasisin gina makarantu primary da secondary wanda gwamnati ba ta da la'akari da wayannan abubuwan, za a samu matsala nan gaba. Shi yasa ma hasali wannan ungiyar malaman jami'a suke faɗa da gwamnati cewa a daina ba da lasisin private university na, in yana yawa yana kawo matsala. Don haka a rage ba da lasisin. Wayansu ana gina su ne da niyyar a samu kuɗi, ba da niyyar a ba da ilimi ba. Wayansu ana gina su da niyyar a gurgunta na gwamnati, ba da niyyar a ba da ilimi ba. Don haka gwamnati ta dinga la'akari da irin wayannan abubuwan, wurin ba da lasisin gina makarantu, wurin tunani akan addini daga ƙabilu da kuma garuruwa da anguwanni.
0: Ko da yake ba kasafai ake samun irin waɗannan matsaloli ba daga makarantun gwamnati, amma dai bari mu je ta bakin Murtala Muhammad, wanda ya halarci makarantar gwamnati a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba, kan yadda suka gudanar da nasu karatun.
2: Gaskiya na yi makaranta na Sarta Primary School Bali local government, har ga Allah ba mu da damuwa, saboda da muna da mun samu mutane ƙabilu daban-daban wanda kuma addinanku daban-daban, amma yanayin zamantakewa ana zama ne na lafiya, ba wani irin magana ko wani jefa mu wani magana, wani ku kana zaune da shi ma inda ka san ma addini naku daya, saboda yanayin zamantakewa. Kuma sai kai muka fahimci kowa ya da ga al'adan su, a wani ga abinda ko nasu ba su so, duk sai muka fahimta. Saboda da zama yanzu a ce ka zauna da irin wayannan mutane daban-daban, zaka dinga zaka iya zamantakewa ma da jama'a, ka iya hakuri kuma da kowa.
3: To ko baya ga makaranta ya zamantakewan ku yake a gida, misali akwai irin ƙabilu da kuma mutanen da suka fito da addinai daban-daban?
2: Eh, akwai. Dundun tun tashi na ni ban taba zama ban da aboki Krista ba, kuma ƙabila daban-daban duk na tare da su, wanda wayansu ma musulman din ne, zaka samu ƙabilu ma daban ne, kuma duk muna tare da su. Kuma gaskiya zamantakewa ni kan ga waɗanda nake tare da su, ban taba samun damuwa tsakanina da su, haka su ma ba taba gane wani damuwa ba, muna zaman lafiya.
3: To wannan cudanya da kuka yi wanda ya samu karko, ya samu ne tun daga makaranta ko kuwa dai ya abin yake?
2: Eto, diga makaranta ne. Bayan diga makaranta kuma da yanayin kowa tarbiyyar da mahaifinsa ya dora sa a kai, sai kasance zaka iya zama da kowa. Amma musabbabin sai ka zo makaranta kuma sai ka ga abin ya canza, wani koyo ne na darasi na zamantakewa ɗin.
3: A lokacin da kuka yi makaranta, watakila za a ce babu irin makarantu masu zaman kansu musamman ma na addini?
2: Ba makaran private lokacin da muka yi makarantar, duka duk wanda ga gwamnati ne, shi yasa kowanne ne zai wajen zai kawo. kuma da aka samu wannan makarantar central din nan shi kadai ne primary school din da ake ji da shi daga kauye ba kai har al'ada ma na mutumin kauye ma wani daga kauyen ma yazo wanda kauyen bai kai na ku ba yazo kuna tare ga ga zamantakewan dole zai zama wani iri amma kuma duk da haka ana zaune lafiya da wanda
4: hanshaki kuma ingantacce mai karfi gashi amintacce da basira ilmi katacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfani kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji koke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki
0: marigayi Abubakar Ladan Zaria kenan cikin wannan waƙe nasa. To Allah ya kyauta makwanci. Sai dai duk da irin yadda Muhammad Haruna ya yaba da makarantun na gwamnati da kuma yadda suka samar da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da sauran ɗalibai, ya kiya aiki da ƴaƴansa zuwa makarantun gwamnati. Ko menene dalili?
5: Eh gaskiya kaga makarantar gwamnatin ba kaman da ba, kaga kaman da yanda muke dukkanmu da musulman da muna cakuɗa makaranta yanda ka san yan uwa muna jin dadin mu'amalar mu, amma kaga makarantar gwamnati ma wani makarantar ma kai wasa ka sa yaranka ma sai a gurbata maka dabiyan yaro saboda yanayin yaran da zaka samu a makarantar. To shi yasa amma da ka ci gwamnati za su inganta makarantar su dawo da shi kaman da yanda mu muke zuwa, ba ai da ma an ka ce mutum ya je private wallahi ba zai je ba saboda dadin makarantar gwamnati yanda muke ji komai za ku koya mana ayarki za ku koya mana siyarki duk addinan za ku koya kai me shiwa ka gane wannan ka gane wannan wallahi da muna jin da amma da su dawo da shi kaman da ai magana ba wani magana ma wani private school ma ba wanda zai je private school kwata kwata.
6: A ina ne kai na ka makaranta kuma wani makaranta ne?
5: Ni na yi makaranta a jihar Benue, makarantar da na attended AC Christ Apostolic Church na attended mun makarantar government ne amma kaman da kasan lokacin church ne ina nan wata church ko argobe mu wanda akwai wanda muka yi makarantar tare muna da nambobin juna muna gaisawa da musulmanmu da kristan muna mu'amala kuma tare argobe.
0: Masana a bangaren ilimi dai na ganin cewa tushen wannan batu ya ta'allaka ne da abubuwa da dama. Na farko dai shine matsin lamba da al'umma ke yi wa ɗaiɗaikun mutane domin samun takardar shaidar kammala karatun da za ta bayar da kofar samun aiki cikin sauri. To mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha Adebisi da ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku, Ahmad Alhassan shi ne tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Madalla yanzu kuma za mu je can kasar Amurka game da gasar cin kofin duniya da ke wakana a wannan kasa ga abinda Abdulrahman Gambo Ahmad ya tsakuro mana.
7: Da kyarde da su dungushi, Black Stars ko kuma tawagar kallon kafa ta kasar Ghana ta tsallake rijiya da baya inda da kyar ta zura kwallon kwaya daya a ragar Panama ana gab da tashi wasa. Fafatawa ce wadda ta dauki hankali inda hatta magoya bayan Ghana hankalinsu ya tashi sosai suka kasa samun nutsuwa. musamman ma kafin tafiya hutun rabin lokaci, ganin yadda Ghana ta samu damammaki masu kyau amma duk ta barar da su. Watakila da ta iya tazira kwallaye a waɗannan damammakin da za a iya tashi wasa biyar da nema ko ma fiye ma da haka. Bayan tashi wannan wasa, na zanta da magoya bayan ƙasar Ghana da muka kalli wasan kai tsaye a nan dandalin Times Square da ke birnin New York. Ga kuma abin da suka shaida mun.
8: Sunana Umar Abbas.
9: To Malam Umar, gashi Ghana ta samu nasara ci ɗaya da nema a hannun Panama, ya kuka kalli wannan wasa?
8: To wannan wasan da samun nasara a wasan farko gaskiya dadin kai ne, saboda in ka duba Ghana yawancin suka soma tournament first matches yana wahala sosai. In ka duba tarihin wannan gasar da kanshi, Ghana the last time ta samu first match ta win was way back shekara 2010 wanda aka yi shi a South Africa wasan farko. To tun lokacin idan ta je wasan farko idan ta yi rashin nasara ko a tashi draw, amma wannan samun wasan gaskiya nasaran ga ya yi kokari ya burge mutane sosai, saboda in ka bibi irin rashin kokari da suka yi wasan first half na amma second half suka iya suka yi nasara gaskiya ya sun yi kokari sosai sosai.
9: Amma da farko kamar hankalin 'yan Ghana ya tashi sosai.
8: Gaskiya an kada aka duba wasan sashin farko gaskiya she Panama na kan Ghana sosai, kuma uzurin da aka yi ma wato timin Ghana zaga kaman yawanci yara ne ba su taba buga gasar cin kofin duniya ba, irin Yirenci bai taba bugawa ba, shi da kanshi Elisha Usu ya taba bugawa amma bai da experience kaman wanda aka tabbatar zai buga bai samu ya buga ba, Thomas Partey, shi yasa ana tsoro. Amma gaskiya da aka dawo sakin haf suka dandani wasan wannan muka sa jikin mu ciki za mu iya samun nasara.
10: I'm not going to wear this thing again and I'm so proud that they didn't disgrace us and I'm standing.
11: Yake cewa na samu nutsuwa, wasan ya daga min hankali, na shiga cikin firgici da tsoro, amma daga bistani mun tsira kwallo dan haka na samu kwanciyar hankali.
12: First half was terrible, a lot of us were angry at the watch party, very angry.
7: To sai dai har yanzu magoya baya na kasar Ghana hankalinsu ba a kwance yake ba, duba da cewa wasansu na gaba za su haɗu ne da Ingila. Ya kuke ganin za ta kaya, ganin yadda da ƙyar Ghana ta iya zura kwallo guda ɗaya a ragar Panama, to ya kuke ganin za ta yi da Ingila? Kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a sashen tafka muhawara. Ni ne Abdulrahman Gambo Ahmad, kai tsaye daga nan dandalin Times Square a birnin New York da ke nan Amurka.
0: To madalla an gaishe da Abdulrahman Gambo Ahmad.

shaida mutan tagina da wannan muka kawo karshen labaran inda kuka ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan ƙasa da na ruwa. Wasu kasashe 15 sun sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekunan duniya kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. Kamar da dinka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Abdulkarim Ibrahim Shikali ya tsara wannan shiri na wannan safiya. Ahmad Abba muka yi asubancin yau tare da shi, sai Hassan Alhassan Sulaja ke sarrafa na'ura domin sadana da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya ne jihar Kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya A cikin labaran za a ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan kasa da na ruwa na kasashen biyu Kasashe 15 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gabar ruwan tekun gine. Hawwa Halliru na dauke da ƙarin bayani akai.
2: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da takwarinsa na Kamaru Joseph Asomo ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a wannan Laraba bayan da kwararru daga kasashen suka share tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yada labarai Lee Katun Babatunde bayan wannan rattaba hannu kasashen biyu za su gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakanin su domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokin su na ƙasa da kuma na ruwa wannan yarjejeniya na nuni da cewa kamar da Najeriya za su kafa rundunar sojin ruwan haɗin gwiwa don gudanar da sintiri akan teku matakin da zai ƙara inganta tsaro da kuma bayar da cikakkiyar kariya ga muradin su na tattalin arziki ministan tsaron Najeriya ya ce ɗaya daga cikin manyan kalubale da Afrika ke fuskanta shine gazawa ta fagen ƙera makamai saboda haka yace Najeriya na cikin shirin haɗin gwiwa da waɗanda ke sha'awar haɓaka wannan bangare domin yin aiki tare ta fannin bincike da kuma ƙere-ƙeren da za su amfani bangaren tsaro.
0: Yan majalisar wakilai na tsagin yan adawa marasa rinjaye a majalisar dokokin Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya magance matsalar rashin tsaro ko kuma ya sauka daga kan mulki. Wannan matsalar ba ya fito ne a lokacin da shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Fred Agbedi ya jagoranci wani taron manema labarai a Abuja. Yan majalisar dai sun nuna bacin ransu kan yadda gwamnati ta fi mayar da hankali kan zaben 2027 maimakon tunkarar matsalolin da ke addabar ƙasar musamman sha'anin tsaro. Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunoni daban-daban ne suka samu nasarar ceto mutum 398 da aka yi garkuwa da su. Baya ga haka jami'an tsaro sun yi nasarar cafke mambobi da masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci har guda 31 tare da kashe wasu miyagu guda 10. Rundunar Operation Fansan Yamma ta samu nasarori na musamman a jihohin Kaduna, Katsina da kuma Zamfara. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakai na gaggawa domin kare ɗalibai da kuma ceto waɗanda har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane. Kotu a birnin London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya da ya zane Alison Madueke akan wasu laifuka 6 da ake tuhumarta da aikatawa ciki kuwa har da cin hanci da rashawa da halasta kuɗin haram a shari'ar da ake wato aka shafa sama da shekaru 10 ana yi. Awal Musa Rabsanjani daraktan CISLAC da ke fafutukar tabbatar da adalci kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya mana tsokaci.
3: Najeriya aka cuta da 'yan Najeriya saboda haka idan har jami'an Najeriya ba su nuna kishi ba su tabbatar da kan cewa sun tattaro bayanai da shaidoji da aka zargi matan nan tun farko to ni na ga cewa ba za ka yi laifin wannan kotu ba saboda ita wannan kotu daman ai za ta yi amfani ne da hujjoji da aka kawo saboda haka in gwamnatin Najeriya ba ta fito ta nuna sha'awar ta kan cewa tana son ta ga cewa an kawo adalci a cikin wannan al'amari ba irin duk kiraren da aka kwashe wanda a baya din Najeriya gwamnatin Najeriya ita da kanta ta kuka akan wannan al'amari to gaskiya ba za ka ga laifin wannan kotu ba a Ingila. Dai ba wai na gwamnatin Najeriya ce wannan mugumugun ba ai ba san da za a yi wannan matar ta kai labari ba. To amma da yake kaga yanzu da kanta gwamnatin Najeriya yanzu ai ba gwamnati ma da yaki da cin hanci da rashawa na gaskiya.
0: Daraktan CISLAC a Najeriya Awal Musa Rabsanjani. To daga batun cin hanci a Najeriya sai mu je Ghana inda kasar ke karɓar bakuncin wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin Accra daga 17 zuwa 19 ga watan Yuni kan yadda za a tsara dabarun neman diyya da adalci game da laifukan fataucin bayin da aka yi shekaru masu yawa da suka shuɗe wanda shugaba John Dramani Mahama ke jagoranta. A yayin buɗe taron na jiya jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da harkokin wajen Ghana Fred Dohu ya yi jawabi kamar haka.
4: So we are discussing a very crucial and important subject that affects Africa today.
5: Muna tattauna kan wani abu mai matukar muhimmanci da ya shafi Africa a yau. Muna ganawa da manyan jami'an gwamnati, kwararrun gwamnati da shugabannin ofishin diplomasiya don tattauna hanyar da za a bi nan da kwanaki biyu da ake shigar da wannan taro da kuma sanya dukkanin bayanan da muka samu a cikin yarjejeniyar fahimtar juna. Gwamnati ta hanyar ma'aikatar harkokin waje za ta tsara sabuwar hanya a tattaunawar diyya. Taron wanda shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na Transatlantic Slave Trade a matsayin laifi mafi muni da ya faru a duniya.
6: Transatlantic Slave Trade, the world's grievous crime against humanity.
0: Fassarar kalaman jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar harkokin kula da wato harkokin wajen Ghana Fred Dohu. A jamhuriyar Nijar masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullum goron ke ƙara kuɗi har yana neman ya gagara mai ƙaramin ƙarfi. Alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada. Kamar yadda za a ci cikin wannan rahoto na Ahmad Abba, goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a inda ake amfani da shi a duk wata harka ta farin ciki, don haka tsadarsa ta addabi kowa.
7: Goro sha ruwa sha ɗauri mu sha daɗi, ta ake da ake wa goro kenan wanda ya zama hantsile ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki. Al'adance musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi, goro na da matukar muhimmanci, yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci. To sai dai tsadar da yayi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi. Alhaji Sufiyanu Shalala ya dade yana cin goro cewa yayi goro abokin rayuwa ne.
8: Annati kawai na jin daɗi shi. Mallan kariya na ciji gwanin daɗi nake. An ga baka ciji ba baka jin daɗi.
7: Cikin dan lokaci farashin goro yayi tashi da ba taba gani ba domin ya ninka har sau uku. Aminu mai goro, wani mai sana'ar sayar da goro ne, yace suna fama da jama'a.
9: Din takarda dai wanda da muke saida shi kamar jika biyar, to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15-16. Dan ka je wani gurin mahamma gane jika 17 ake.
7: To sai dai wannan tsadar bata tada hankalin waɗanda ba sa rayuwa sai da goro ba, irin su Mustapha Maliki mai samari.
10: Ko barci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci. Inna ci shi kadai sai yanzu alhamdulillah.
7: Tuni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi, su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita. Ahmad Abba, sashin Hausa na Radio France International.
0: Wasu kasashe 15 sun rataba hannu a yarjejeniyar baiwa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba wanda ke illa ga halittun cikin ruwa. Azima Bashir ta hada mana rahoto. To madalla muna neman afuwar mai sauraro bisa dan tutsu na na'ura da muka samu.
2: Wannan yarjejeniya da aka yi wa lakabi da Mombasa Declaration an yi nasarar shin mata ne yayin taron kasashen da ya gudana a birnin na Mombasa da ke gabar teku a Kenya, inda kasashe 15 suka amince da musayar bayanai idan tankarar wannan matsala tare da markushe ta. Da farko kananan masunta ne suka yi korafi kan manyan jiragen kamun kifi da ke rasa yankunan kasashe tare da kamun kifi ba bisa ka'ida ba, wanda kuma suke lalata sauran halittun ruwa ciki har da kifayen da ba sa ata lamarin da ya ja hankalin sashen kula da muhalli. Kasashen waɗanda suka kunshi Belgium da Kamaru da Chile baya ga Jamhuriyar Dominican da kuma Faransa kana Gambia da Ghana da Guinea da Liberia da kuma Panama, sannan Papua New Guinea da Peru da Somalia, sannan Korea ta Kudu da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, dukkaninsu sun sha alwashin ɗaukar matakin bai daya don magance matsalar takamin kifi ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata teku.
0: Madalla labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Taron shugabannin kasashen duniya bakwai mafiya karfin tattalin arziki da aka gudanar a Faransa ya kawo ƙarshe tare da amincewa kan batutuwa da dama da suka shafi duniya. An jiyo shugaba Emmanuel Macron mai masaukin baki na sanar da cewa taron ya cimma jituwa kan batutuwa guda tara, ciki har da rikicin gabas da tsakiya, batun tsaro, tattalin arziki, rikicin Rasha da Ukraine da dai sauransu. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya barazanar dawo da ruwan bama-bamai kan Iran idan bai gamsu da yarjejeniyar da aka cimma ba. Shugaban na Amurka ya ce wannan matsayi ne a gefen wato na bayyana wannan matsayi a gefen taron masu tattalin arziki na G7 dake gudana a Faransa. Trump ya jaddada cewa takardar fahimtar juna da aka kulla a ranar Lahadi bata karshe bace kuma idan Iran bata yi hankali ba Amurka za ta sake kai mata har-hare kai tsaye. Wannan yarjejeniya ta wucin gadi dai an tsara ta ne da nufin bude mashigin ruwa na Hormuz da kuma dakatar da yakin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin Amurka da Iran. Labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni. Ahmad Abba ya sake dawowa, barka da shigowa.
11: Barkanki dai dazu na koro bayani sai lokaci
0: game da gasar cin kofin duniya. Amma
11: dai za mu sake maimaitawa domin masu bibiyan mu a karfe 8 su fahimci
0: inda
11: aka dosa. An kammala zagaye na farko na wasannin rukuni a gasar neman cin kofin duniya wanda Amurka da Canada da kuma Mexico ke karɓar bakunci. Wasannin da tuni suka fara aiki da sakonni mai ƙarfi ga magoya bayan ƙwallon kafa game da kungiyoyi da ke nuna karsashi. Kamar da na faɗa kada dai mu yi gaggawar cewa waɗanda suka yi galaba tunda wasanni guda-guda yanzu kowa ya samu yayi ga kasashe goma da ke wakiltar nahiyar Afrika kuwa Shamsiya za a iya cewa wasannin farko sun karfafa gwiwa duk da cewa wasu sun ji jiki yayin da wasu kuma suka samar da sakamako mai ban mamaki. A ƙungiyoyin Afrika ana iya cewa Morocco ta yi abin a zuwa gani wajen rike Brazil da ta lashe kofin har sau biyar aka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a rukunin CHA. Atlas Lion ta sake nuna juriya da dabaru irin wanda ta taimaka musu a kofin duniya na 2022 inda suka kai wasan kusa da na ƙarshe. Ita ma kasar Masar ta yi kokarin samun kunnen doki 1-1 da Belgium, ɗaya daga cikin kungiyoyi mafi ƙarfi a Turai. Farons sun nuna jajircewa a rukunin da. Haka zalika Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta girgiza masu kallo da yawa ta hanyar rike Portugal na Cristiano Ronaldo da kunnen doki 1-1 a rukunin ka. Wanda ke zama ɗaya daga cikin manyan wasanni da suka bada mamaki a zagayen farko. A rukunin El Ghana ta fara wasan da kafar dama wajen samun maki 3 kan Panama da ci 1 mai ban haushi. Wasan da Black Stars din suka yi ya sanya su cikin matsayi mai ƙarfi da jan hankali. Wanda ya biyo bayan wasa da Ingila ta doka da Croatia a jiya wanda shi ma ya doki hankali. Côte d'Ivoire na daga cikin kasashen Afrika da su ma suka samu maki 3 kenan baya ga Ghana din. A kungiyoyin Afrika da suka haska sosai bayan doke Ecuador da ci 1 mai ban haushi wanda ya ba Elephants maki 3 masu muhimmanci a rukunin A. To ba dukkan kungiyoyin Afrika ne suka ji da dadi ba domin kuwa Senegal wadda ke zama zakara a nahiyar ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1. Duk kuwa da nuna hazaka yayin da Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1. Afrika ta Kudu ta yi kasa a gwiwa a hannun Mexico mai masaukin baki da ci 2-0 a wasan farko na bude wannan gasa. Yayin da Argentina na Messi ta doke Algeria da ci 3-1. Kin san Messi ne ma yanzu da duka kullayen 3 a yayi 3 rigis a matsayin tsoho da ya taba nuna wannan bajinta. An yaba wa Cape Verde da ta rike Spain babu ci. Kinga har ma mai tsaron ragar ya samu karramfawa da farko mahaifiyarsa bata samu zuwa wannan gasa ba.
0: Amma
11: da karshe Kinga ai a shekaru 40 ya nuna wannan bajinta. Bayan zagaye na farko alamuna nuna cewa Morocco da Ghana da Ivory Coast da Masar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Cape Verde na iya samun damar isa matakin siri da kwalle ko da yake mun bayyana cewa ba za a gaggawa a tantance a manyan kungiyoyi da hasashe nuna tun farko za su iya kai bantansu a gasar. Argentina ta nuna bajinta wajen doki Algeria kamar da muka bayyana da ci 3-0 yayin da Faransa ta nuna karfin kai hare-hare kan Senegal inda ta yi rawar gani da nasarar ta samu kan Croatia. Ita kuma Ingila din kenan da ci 2-2. Jamus ta aiki da sako mai karfi ga abokan hamayyar ta bayan ta yi wa wato Curaçao dukar kawo kada ci Curaçao ba ci 7-1 mai masaukin baki. Amurka kuwa ta jawo hankali bayan da ta yi nasara kan Paraguay da ci 4-1.
0: To Ahmad Abba Hassan Alhassan ya ce wai a daga maka hannu lokaci yayi.
11: To madalla.
12: Yayin da ake shirin gudanar da zaɓuka cikin watan Fabrairun shekara mai zuwa a Najeriya, wani abu da ke faruwa shine takaddamar yan siyasa a gaban kotunan kasar. Kusan a kowanne mako za a ji cewa kotu ta yanke hukunci kan jam'iyyun siyasa, lamarin da ke iya nisantar da su daga tsayawa takara a waɗannan zabuka. Shin ko meye ra'ayoyinku a game da waɗannan hukunce-hukunce? Shin ko wani tasiri kuke hasashen cewa hakan zai iya haifarwa ga tsare-tsaren hukumar zabe ta INEC dangane da zabukan masu zuwa? Muna takun ra'ayoyinku.
0: Madalla a bangaren mu na bidiyo kuna iya garzayawa shafukan mu na sada zumunta wato game da bidiyon da muka wallafa kan dambar marmawa kirarara da Davido da ke ya matsa hazo a Najeriya, sai kuma bidiyo kan yadda kotu a London ta wanke tsohuwar minister man fetur ta Najeriya da Yezani Alison Madueke daga dukkanin zarge-zargen cin hanci da rashawa da take fuskanta. Sannan mun wallafa bidiyo daban-daban kan gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico.
13: RFI
0: yanzu kuma za mu je ga wannan shiri.

0: Shirin namu na wannan mako ya leka tarayyar Najeriya, inda a halin yanzu wata dabi'a da dalibai a kasar suka runguma ita ce bayar da fifiko wajen samun takardun kammala karatu maimakon samun ilimi mai inganci da kuma kwarewa. Wannan al'amari dai ya kai matsayin da ya fi daukar hankali, inda dalibai da dama sukan yi sakaci wajen neman nagartar ilimi tare da rungumar dabi'ar da bata dace ba, kamar rashin da'a, cin hanci da rashawa da makamantansu. Abin fargabar dai shine yadda wasu iyayen ke karfafa wa yaransu gwiwar amfani da gajerun hanyoyi don samun takardun shaidar kammala karatu, ko da kuwa ba bangaren suka kware ba. Tabbayar ita ce, me yasa ake ci gaba da amfani da wannan hanyar duk da cewa ana da masaniyar illar hakan ga bangaren ilimi? Kuma me ya kamata gwamnati ta mayar da hankali a kai? Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Montibo Adama da ke Yola ya yi mana tsokaci kamar haka.
1: A wurin ne za a samu yara wanda za su girma a lungu ɗaya, wanda ake cewa kifin rijiya, bai san waninsa ba in ba ɗan uwansa ba, na addini ko na ƙabilanci da sauransu, wanda suka tashi ƙabila ɗaya, gari ɗaya da kuma addini ɗaya. Zai tashi kifin rijiya bai san abin da wancan yake ciki ba, wannan shi ma akwai matsala. A nan ake samun mutane suke tunanin cewa su ƙabilarsu ya fi kowane ƙabila, ko kuma addininsa ya fi kowane addini, a ko garinsa ya fi kowane gari. To wannan yana kawo matsala a gaba in mutane sun girma. So gwamnati ta dinga dubawa, ta yi la'akari da ina za a aje makaranta, me yasa za a aje makaranta a wannan wurin, domin kada a ci gaba da bada lasisin gina makarantu primary da secondary wanda gwamnati ba ta da la'akari da wayannan abubuwan, za a samu matsala nan gaba. Shi yasa ma hasali wannan ƙungiyar malaman jami'a suke faɗa da gwamnati cewa a daina bada lasisin private university, na in yana yawa yana kawo matsala. Don haka a rage bada lasisin. Wayansu ana gina su ne da niyyar a samu kuɗi, ba da niyyar a bada ilimi ba. Wayansu ana gina su da niyyar a gurgunta na gwamnati, ba da niyyar a bada ilimi ba. Don haka a gwamnati ta dinga la'akari da irin wayannan abubuwan wurin bada lasisin gina makarantu, wurin tunani akan addini daga ƙabilu da kuma garuruwa da anguwanni.
0: Ko da yake ba kasafai ake samun irin waɗannan matsaloli ba daga makarantun gwamnati, amma dai bari mu je ta bakin Murtala Muhammad, wanda ya halarci makarantar gwamnati a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba, kan yadda suka gudanar da nasu karatun.
2: Gaskiya na yi makaranta na Central Primary School Bali local government, har ga Allah ba mu da damuwa, saboda mun samu mutane ƙabilu daban-daban wanda kuma addinanku daban-daban, amma yanayin zamantakewa ana zama ne na lafiya, ba wani irin magana ko wani jefa ma wani magana, wani kuka na zaune da shi ma inda ka san ma addini naku ɗaya, saboda yanayin zamantakewa. Kuma sai kai muka fahimci kowaye da haka ga al'adansu, a wani ga abinda kowai nasu ba su son, duk sai muka fahimta. Saboda da zama yanzu a ce ka zauna da irin waɗannan mutane daban-daban, zaka iya zamantakewa ma da jama'a, ka iya haƙuri kuma da kowa.
3: To ko baya ga makaranta, ya zamantakewan ku yake a gida? Misali akwai irin ƙabilu da kuma mutanen da suka fito da addinai daban-daban?
2: Akwai. Dundun tun tashi na ni ban taɓa zama ban da aboki Krista ba, kuma ƙabila daban-daban duk na tare da su, wanda wayansu ma musulman ɗin ne, za ka samu ƙabilu ma daban ne, kuma duk muna tare da su. Kuma gaskiya zamantakewa, ni kan ga waɗanda nake tare da su ban taɓa samun damuwa tsakanina da su, haka su ma ba su taɓa gamin wani damuwa ba, muna zaman lafiya.
3: To wannan cuɗanya da kuka yi, wanda ya samu ƙarko, ya samu ne tun daga makaranta ko kuwa dai ya abin yake?
2: Eto, diga makaranta ne. Bayan diga makaranta kuma da yanayin kowa tarbiyyar da mahaifinsa ya ɗora sa a kai, sai kasance za ka iya zama da kowa. Amma musabbabin sai ka zo makaranta kuma sai ka ga abin ya canza, wani koyo ne na darasi na zamantakewa ne.
3: A lokacin da kuka yi makaranta, watakila za a ce babu irin makarantu masu zaman kansu musamman ma na addini?
2: Ba makarantar private lokacin da muka yi makarantar, duka duk wanda daga gwamnati ne, shi yasa kowanne ne zai wajen zai kawo. kuma da aka samu wannan makarantar central din nan shi kadai ne primary school din da ake ji da shi daga kauye ba kai har al'ada ma na mutumin kauye ma wani daga kauyen ma yazo wanda kauyen bai kai naku ba yazo kuna tare to kaga zamantakewa dole zai zama wani area amma kuma duk da haka ana zaune lafiya ga wanda
4: hanshaki kuma ingantacce mai karfi gashi amintacce da basira ilmi katacce da fari da baki ne yi ko na mace harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfani kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su riyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka munkudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki
0: marigayi Abubakar Ladan Zaria kenan cikin wannan waƙe nasa to Allah ya kyauta makwanci sai dai duk da irin yadda Muhammad Haruna ya yaba da makarantun na gwamnati da kuma yadda suka samar da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da sauran dalibai ya kiya aiki da ƴaƴansa zuwa makarantun gwamnati ko menene dalili
5: eh gaskiya kaga makarantun gwamnatin ba kaman da ba kaga kaman da yanda muke dukkanmu da musulman da kuma muna cakuɗe a makaranta yanda ka san yan uwa muna jin dadin mu'amalar mu amma kaga makarantun gwamnati ma wani makarantun ma kai wasa ka sa yaran ka ma sai a gurbata maka dabiyan yaro saboda yadan yaran da zaka samu a makarantan to shi yasa amma da ka ci gwamnati za su inganta makarantun su dawo da shi kaman da yanda mu muke zuwa ba ai da man ka ce mutum ya je private wallahi zai ji saboda dadin makarantar gwamnati yanda muke ji komai za koya mana ayarki za koya mana siyarki duk addinan za koya kai me shi ka gane wannan ka gane wannan wallahi da muna jin da amma da su dawo da shi kaman da ai magana ba wani magana ma wani private school ma ba wanda zai je private school katakata
3: a ina ne kai kai na ka makaranta kuma wani makaranta ne
5: ni na yi makaranta a jihar Benue makarantar da na yi attend AC Christ Apostolic Church na yi attend mun yi makarantar government ne amma kaman da kasan lokacin church ne ina nan wata church ko har gobe mun da wanda akwai wanda muka yi makarantar tare muna da nambobin juna muna gaisawa da musulmanmu da kristan muna mu'amala kuma tare har gobe
0: masana a bangaren ilimi dai na ganin cewa tushen wannan batu ya ta'allaka ne da abubuwa da dama na farko dai shine matsin lamba da al'umma ke yi wa ɗaiɗaikun mutane domin samun takardar shaidar kammala karatun da za ta bayar da kofar samun aiki cikin sauri. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha Adebisi da ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Ahmad Alhassan shi ne tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Madalla yanzu kuma za mu je can kasar Amurka game da gasar cin kofin duniya da ke wakana a wannan kasa ga abinda Abdulrahman Gambo Ahmad ya tsakuro mana.
6: Da kyarde da sudin goshi Black Stars ko kuma tawagar kallon kafa ta kasar Ghana ta tsallake rijiya da baya inda da kyar ta zura kwallon kwaya daya a ragar Panama ana gab da tashi wasa. Fafatawa ce wadda ta dauki hankali inda hatta magoya bayan Ghana hankalinsu ya tashi sosai suka kasa samun nutsuwa. musamman ma kafin tafiya hutun rabin lokaci ganin yadda Ghana ta samu damammaki masu kyau amma duk ta barar da su watakila da ta iya tazira kwallaye a waɗannan damammakin da za a iya tashi wasa biyar da nema ko ma fiye ma da haka bayan tashi wannan wasa na zanta da magoya bayan kasar Ghana da muka kalli wasan kai tsaye a nan dandalin Times Square da ke birnin New York ga kuma abin da suka shaida mun
7: sunana Umar Abbas
8: to Malam Umar gashi Ghana ta samu nasara ci daya da nema a hannun Panama ya kuka kalli wannan wasa
7: to wannan wasan da samun nasara a wasan farko gaskiya dadin kai ne saboda in ka duba Ghana yawancin suka so ma tournament first matchin su yana wahala sosai in ka duba tarihin wannan gasar da kanshi Ghana the last time ta samu first match ta win was way back shekara 2010 wanda aka yi a South Africa wasan farko to tun lokacin idan ta je wasan farko idan ta yi rashin nasara ko a tashi draw amma wannan samun wasan gaskiya nasaran ga ya yi kokari ya burge mutane sosai saboda in ka bibi irin rashin kokari da suka yi wasan first half na amma second half suka iya suka yi nasara gaskiya ya sun yi kokari sosai sosai
8: amma da farko kamar hankalin ƴan Ghana ya tashi sosai
7: gaskiya an kada aka duba wasan sashin farko gaskiya she Panama na kan Ghana sosai kuma uzurin da aka yi ma wato timin Ghana zaga kaman yawanci yara ne ba su taba buga gasar cin kofin duniya ba irin yirenci bai taba bugawa ba shi da kanshi Elisha Usu ya taba bugawa amma bai da experience kaman wanda aka tabbatar zai buga bai samu ya buga ba Thomas Partey shi yasa ana suru amma gaskiya da aka dawo saki a suka dandani wasan wannan muka sa jikin mu ciki za mu iya samun nasara
9: I'm not going to wear this thing again and I'm so proud that they didn't disgrace us and I'm standing
10: yake cewa na samu nutsuwa wasan ya daga mun hankali na shiga cikin firgici da tsoro amma daga bisani mun tsira kullu dan haka na samu kwanciyar hankali
11: you know first half was terrible a lot of us were angry at the watch party very angry
6: to sai dai har yanzu magoya baya na kasar Ghana hankalinsu ba a kwance yake ba duba da cewa wasan su na gaba za su haɗu ne da Ingila ya kuke ganin za ta kaya ganin yadda da kyar Ghana ta iya jira kwallo guda daya a ragar Panama to ya kuke ganin za ta yi da Ingila kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a sashin tafka muhawara ni ne Abdulrahman Gambo Ahmad kai tsaye daga nan dandalin Times Square a birnin New York da ke nan Amurka
0: to madalla an gashi da Abdulrahman Gambo Ahmad

shaida mutan ta gina da wannan muka kawo karshen labaran inda kuka ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan ƙasa da na ruwa. Wasu kasashe 15 sun sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekunan duniya kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba. Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki, tsaro da lafiya dake addabar duniya. Kamar da dinka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Abdulkarim Ibrahim Shikali ya tsara wannan shiri na wannan safiya. Ahmad Abba muka yi asubancin yau tare da shi sai Hassan Alhassan Sulaja ke sarrafa na'ura domin sadana da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jiyar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya A cikin labaran za a ji cewa kasashen Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaron iyakokin su don tsare yankunan kasa da na ruwa na kasashen biyu Kasashe 15 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta ba wa tekuna kariya daga masu kamun kifi ba bisa ka'ida ba Shugabannin kungiyar G7 sun cimma jituwa kan yadda za a magance manyan kalubalen tattalin arziki tsaro da lafiya dake addabar duniya To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gaban ruwan tekun gine Hauwa Halliru na dauke da ƙarin bayani akai
2: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa da takwarinsa na Kamaru Joseph Asumo ne suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a wannan Laraba bayan da kwararru daga kasashen suka share tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa a birnin Yaounde a cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yada labarai Lee Katun Babatunde bayan wannan rattaba hannu kasashen biyu za su gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakanin su domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokin su na ƙasa da kuma na ruwa wannan yarjejeniya yana nuni da cewa kamar da Najeriya za su kafa rundunar sojin ruwan haɗin gwiwa don gudanar da sintiri akan teku matakin da zai ƙara inganta tsaro da kuma bayar da cikakkiyar kariya ga muradin su na tattalin arziki ministan tsaron Najeriya ya ce ɗaya daga cikin manyan kalubale da Afrika ke fuskanta shine gazawa ta fagen kera makamai saboda haka yace Najeriya na cikin shirin haɗin gwiwa da waɗanda ke sha'awar haɓaka wannan bangare domin yin aiki tare ta fannin bincike da kuma kere-keren da zasu amfani bangaren tsaro.
0: Yan majalisar wakilai na tsagen yan adawa marasa rinjaye a majalisar dokokin Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya magance matsalar rashin tsaro ko kuma ya sauka daga kan mulki. Wannan matsalar lamba ya fito ne a lokacin da shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Fred Agbedi ya jagoranci wani taron manema labarai a Abuja. Yan majalisar dai sun nuna bacin ransu kan yadda gwamnati ta fi mayar da hankali kan zaben 2027 maimakon tunkarar matsalolin da ke addabar ƙasar musamman sha'anin tsaro. Hadukwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunoni daban-daban ne suka samu nasarar ceto mutum 398 da aka yi garkuwa da su. Baya ga haka jami'an tsaro sun yi nasarar cafke mambobi da masu taimakawa kungiyoyin ta'addanci har guda 31 tare da kashe wasu miyagu guda 10. Rundunar Operation Fansan Yamma ta samu nasarori na musamman a jihohin Kaduna, Katsina da kuma Zamfara. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakai na gaggawa domin kare ɗalibai da kuma ceto waɗanda har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane. Kotu a birnin London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya da ya zane Alison Madueke akan wasu laifuka 6 da ake tuhumarta da aikatawa ciki kuwa har da cin hanci da rashawa da halasta kuɗin haram a shari'ar da ake wato aka shafa sama da shekaru 10 ana yi. Awal Musa Rafsanjani daraktan CISLAC da ke fafutukar tabbatar da adalci kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya mana tsokaci.
3: Najeriya aka cuta da 'yan Najeriya saboda haka idan har jami'an Najeriya ba su nuna kishi ba su tabbatar da kan cewa sun tattaro bayanai da shaidoji da aka zargi matan nan tun farko to ni na ga cewa ba za ka yi laifin wannan kotu ba saboda ita wannan kotu daman ai za ta yi amfani ne da hujjoji da aka kawo saboda haka in gwamnatin Najeriya ba ta fito ta nuna sha'awar ta kan cewa tana son ta ga cewa an kawo adalci a cikin wannan al'amari ba irin duk kiraren da aka kwashe wanda a baya din Najeriya gwamnatin Najeriya ita da kanta ta kuka akan wannan al'amari to gaskiya ba za ka ga laifin wannan kotu ba a Ingila. Inda ba wai na gwamnatin Najeriya ce ce wannan mugumugun ba ai ba san da za a yi wannan matar ta kai labari ba. To amma da yake kaga ita da kanta gwamnatin Najeriya yanzu ai ba gwamnati ma da yaki da cin hanci da rashawa na gaskiya.
0: Daraktan CISLAC a Najeriya Awal Musa Rafsanjani to daga batun cin hanci a Najeriya sai mu je gane inda kasar ke karbar bakuncin wani babban taron kasa da kasa a birnin Accra daga 17 zuwa 19 ga watan Yuni kan yadda za a tsara dabarun neman diyya da adalci game da laifukan fataucin bayin da aka yi shekaru masu yawa da suka shuɗe wanda shugaba John Dramani Mahama ke jagoranta a yayin bude taron na jiya jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da harkokin wajen Ghana Fred Dohu ya yi jawabi kamar haka
4: So we are discussing a very crucial and important subject that affects Africa today.
5: Muna tattauna kan wani abu mai matukar muhimmanci da ya shafi Africa a yau. Muna ganawa da manyan jami'an gwamnati, kwararrun gwamnati da shugabannin ofishin diplomasiya don tattauna hanyar da za a bi nan da kwanaki biyu da ake shigar da wannan taro da kuma sanya dukkanin bayanan da muka samu a cikin yarjejeniyar fahimtar juna. Gwamnati ta hanyar ma'aikatar harkokin waje za ta tsara sabuwar hanya a tattaunawar diyya. Taron wanda shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na Transatlantic Slave Trade a matsayin laifi mafi muni da ya faru a duniya.
4: Transatlantic Slave Trade, the world's grievous crime against humanity.
0: Fassarar kalaman jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar harkokin kula da wato harkokin wajen Ghana Fred Dohu. Jamhuriyar Nijar masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullum goron ke kara kuɗi har yana neman ya gagara mai karamin karfi. Alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada. Kamar yadda za a ci cikin wannan rahoto na Ahmad Abba, goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a inda ake amfani da shi a duk wata harka ta farin ciki, don haka tsadarsa ta addabi kowa.
6: Goro sha ruwa sha dauri mu sha dadi ta ake da ake wa goro kenan, wanda ya zama hantsile ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki. Al'adance musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi, goro na da matukar muhimmanci, yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci. To sai dai tsadar da yayi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi. Alhaji Sufiyanu Shalala ya dade yana cin goro cewa yayi goro abokin rayuwa ne.
7: Allah ta kawai na jin dadi shi. Wallahi kariya na ciji gwanin dadi jin dadi ji nake. An ga baka ciji ba baka jin dadi.
6: Cikin dan lokaci farashin goro yayi tashi da ba taba gani ba domin ya ninka har sau uku. Aminu mai goro, wani mai sana'ar sayar da goro ne, yace suna fama da jama'a.
8: Din takarda dai wanda da muke saida shi kamar jika biyar, to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15-16. Dan ka je wani gurin Muhammad gane jika 17 ake.
6: To sai dai wannan tsadar bata tada hankalin waɗanda ba sa rayuwa sai da goro ba, irin su Mustafa Maliki mai samari.
9: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Jikina ya mutu wani
6: yawa sai da goro ba, irin su Mustafa Maliki mai samari.
9: Kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci. Jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci, in na ci shi kadai sai

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka kawo kan mita 16 daga jeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa a cikin shirin na marai can alhamiska kan labaran duniya. Kura ta lafa bayan da aka ji karrakin fashe-fashe da harbe-harbe a filin tashi da saukar jiragen sama na Yamai, babban birnin Jamhuriyar Nijar. Yan adawa a majalisar wakilan tarayyar Najeriya sun baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu zaɓin ya kawar da matsalar tsaro ko kuma ya yi barabus. Amurka ta fitar da sharuɗa 14 da ke kunshe a yarjejeniyar fahimtar juna da suka kula da Iran da zumar kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu. To ga labaran daki-daki. Wasu 'yan ta'adda sun kai hari babban filin jirgin saman Yamai na Jamhuriyar Nijar da kuma sansanin sojin sama da ke gab da filin jirgin, a wani lamari da ke ƙara bayyana matsalolin tsaro da ƙasar ke fama da su. Rukayya Abba Kabara ta bibi yadda lamarin ya faru ga kuma rahoton da ta hada mana.
2: Har kawo yanzu dai babu cikakken bayani game da waɗanda ke da alhakin kai wannan hari. Wannan ba shine karan farko da aka kai makamancin wannan hari ba. Dalili kenan da ya sanya mahukunta daukar matakin rushe wasu gidajen zaman jama'a da ke gab da filin jirgin saman. To sai dai babban abin da yafi daukar hankalin mutane game da wannan hari shine yadda maharan suka sami damar isa wajen ba tare da an karewar jami'an tsaro ba. Intinikar Alhassan dan gwagwarmayar tabbatar da adalci ne a Jamhuriyar Nijar.
3: Abu guda zan fada miki, ba za a ci gari ba sai da dan gari. Duk inda ka ga mugu ya zo, makiyinka ya zo, har ya shigo cikin gidanka ya zo yayi banna, to ka san da sani yana da hadin kai da wani kananka ko wani wanka ko wani dan uwanka. Kenan nan wurin muna iya cewa da wuya ne su shigo garin Yamai har su isa filin jirgi, ba a samu wani wanda ya gansu ba.
2: A cewar Intinikar Alhassan, abin da ya rage wa Jamhuriyar Nijar a yanzu shine:
3: na farko shine a waye mu mutane kai, na biyu gwamnati ya kamata ta sa bincike mai tsanani, ba rampuwan ba kadai, ya kamata a bi gida-gida ana bincike saboda a samu watakila waɗanga mutanen nan cikin Yamai ne suke, watakila ba su kaɗai ba ne ba, watakila suna da abokai.
2: A wancan hari na watan Janairu da ya lalata gine-gine a filin jirgin da kuma wasu jiragen fasinja da dama, jagoran gwamnatin sojin ƙasar Abdurrahman Tchiani ya zargi ƙasashen Benin, Ivory Coast da Faransa da hannu a kitsa harin. Amma a wannan karo har yanzu ba a jiyo martanin gwamnatinsa ba.
0: Yau a Ghana an bude taron duniya domin neman manyan kasashen da suka ci gajiyar cinikin bayi lokacin mulkin mallaka da su yi wa kasashen da lamarin ya shafa adalci wajen biyan su diya. Azim Bashir Aminu tana tare da ni kai tsaye domin karin bayani. Barka da zuwa Azima.
4: To barka ka dai Michael Kudusan. Wannan taro dai ya biyo bayan amincewar majalisar ɗinkin duniya game da kudirin da aka tafka muhawara akai da kuma amincewa kan cewar an tafka manyan laifuka dangane da cinikin bayin. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablako ya ce tun bayan amincewa da kudirin a watan Maris, kamfe din da ake yi dangane da bukatar neman diyyar ya dada samanta gomashi a sassan duniya. Duk da yake kudirin majalisar ɗinkin duniyar bai zama wajibi akan kasashen da suka aikata laifuffukan ba, shugaban kasar Ghana Jin Dramani Mahama ya ƙara ƙaimi wajen kamba mabukatar tare da bukatar kasashen da ake zargi da aikata laifin su shiga tattaunawa domin magance matsalar. Ablako ya shaida wa taron cewa sun yi nasarar yaƙi da bauta da kawo ƙarshen mulkin mallaka da yaƙi da nuna wariyar jinsi, saboda haka suna da yaƙinin samun nasarar yaƙi da bautar da aka yi wajen biyan diyya. Ƙasashe 123 suka amince da buƙatar biyan diyyar a zauren majalisar ɗinkin duniya, kuma tun lokacin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaddamar da gyara dokokin bautar da aka yi amfani da su a ƙasashen da ta yi wa ita wannan ƙasa ta yi wa mulkin mallaka kenan. Ministan ya ce irin karɓuwa da campaign ɗin ya samu a ƙasashen duniya ya dada tabbatar da shirin samun adalci a kan lamarin.
0: To kun gode kwarai da gaske Azima Bashir Aminu.
4: To madalla.
0: Bangaren marasa rinjaye a majalisar wakilan tarayyar Najeriya ya buƙaci shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakan da suka dace don magance matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar ko kuma ya sauka daga mukaminsa. Kazalika yan majalisar sun nemi shugaban ya dakatar da duk wasu hidimomi na siyasa da ke gabansa don fuskantar wannan matsala ta tsaro. Kiran da Ibrahim Garbawala mai fafutuka ya ce yana goyon bayansa.
5: Ta ai wannan ba ma kira su bane su yan majalisa, wannan kira ne da yan Najeriya da kuma wasu daga cikinmu suka tsaya suka jajirce. Bari in gaya maka silan wannan batu nasu. To kaga irin wannan jajircewa da muka yi ya zama kaman hujja ne sosai a wajensu wadda ba su da zaɓi saboda al'umma ne suka nemi su yi haka. To mu wannan dama abinda muke so ne shi yasa muka tabbata cewa za mu ɗauki matakai iri daban-daban. Muna jira mun yi na'am mun yi maraba da wannan kuma muna ƙara wato ƙara musu ƙwarin gwiwa su yi abin da ya kamata su tsaya da mutane. Idan hakan ya tabbata to tabbas sun fara farkawa daga bacci za mu fara duba yadda za mu sake zama da su a ƙara musu ƙwarin gwiwa. Amma idan suka bari abin ya zama siyasa kawai saboda wataƙila yana iya dawowa ya same su ya ce to me kuke so, ba a yabon ɗan kuturu sai in ya mutu da ya tsa ba ma sai ya kai shekara 40 ba.
0: Ibrahim Garba Wala kenan wani mai fafutuka tarayyar Najeriya. Wata kotu a London ta wanke tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya Dizani Alisa Maduke daga laifukan cin hanci da wadaka da dukiyar al'umma da ake zarginta da aikatawa. Wannan ita ce shari'ar farko da Dizani ta yi nasara tun bayan hukunce-hukunce da aka yanke mata a kasashen Burtaniya da Amurka da aka kama ta da laifi. To sai dai wasu na ganin wannan hukunci cike yake da ban mamaki ganin yadda wasu kasashen da suka kamata watan suka kamata da laifi, amma kuma Najeriya ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da za su baiwa kotu damar hukunta Dizani. Barista Hamza Nuhu Dantani lauya ne a Najeriya kuma ya mana fashin baki game da wannan hukunci.
6: Gwamnatin Najeriya ta yi sakaci, kuma zan iya cewa gwamnatin Najeriya ba ta yi sakaci ba, ya danganci yanayin yadda aka tuhume ta. Idan akwai hujjoji kuma akwai tabbacin cewa ta yi wannan satan, kuma gwamnatin Najeriya ta zo ta mara mata baya ko kuma ba ta ɓoye shaidan da za ta iya gabatarwa a gaban kotu, kuma ta zo saboda ‘yar Najeriya ce kar a mata hukunci a England, saboda ka san akwai tsohon kakakin majalisa shi ma yanzu an yanke mishi hukunci a England, wataƙila suna tsoron wannan. Gaskiya wannan ba su yi sakaci, kuma wannan ba su kyautata wa Najeriya ba, ko kuma ba su kyautata mutanen Najeriya ba. Wannan zai iya ƙara durƙusar da martaban Najeriya a idon duniya, kuma zai ƙara durƙusar da tattalin arzikin Najeriya. Idan mutum ana tuhumarsa da sata, in dai akwai hujjojin sata kai ko kuma karkatar da dukiya ko kuma yin wani laifi, ko a ina yake hukunci ya rataya a kansa, ya kamata a masa hukunci saboda mutanen baya, ko kuma ya zama kamar darasi.
0: Barista Hamza Nuhu Dantani kenan wani lauya a Najeriya. Likitoci a Najeriya sun bayyana ko kuma sun koka akan yadda bangaren lafiyar kasar ke fuskantar matsanancin karancin ma'aikata, inda halin da ake ciki likitoci 55 ne kawai ke kula da al'ummar da yawan ta kai miliyan 220 sakamakon yadda dimbin likitoci ke ketarawa kasashen Turai don neman rayuwa mai inganci. Sun bayyana haka ne a babban taron su da ya gudana a birnin Lagos, taron da suka yi wa taken marasa lafiya da yawa ba likitoci kalilan. Jam'iyyar NDC ta fito da wata sabuwar doka ta tilasawa daukacin 'yan takarata da su sanya hannu kan takardar rantsuwa ta musamman kafin zaɓe. Wannan mataki na nufin watan hana 'yan siyasa sauya sheka zuwa wasu jam'iyyu bayan sun lashe zaɓe ta hanyar tilasa musu barin kujerunsu na mulki idan suka fice. Jami'an 'yan sanda a jihar Lagos ta kudancin Najeriya sun kame wasu 'yan kamaru 10 bisa zargin su da hannu a safarar mutane da yaudararsu kan cewa za su samar musu aiki a waje. Hauwa Haliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
7: 'Yan kamarin da ake zargi da safarar mutane sun hada da maza 5 da mata 5, kuma ana ci gaba da tsare su a jihar Lagos bayan bincike da 'yan sanda suka yi da ya kai ga nasarar kame su. Ana zargin 'yan kamarin da yaudarar mutane da takardun biza da na guraben aiki da shaidar zama a kasashe irin su Mauritius da Canada da Birtaniya da kuma Amurka domin su amince a yi safarar su. Rahotanni sun ce tawagar masu safarar na amfani da kafafen sadarwa wajen yada hotunan mutanen da ke rayuwar jin daɗi a kasashen waje domin janyo hankalin mutane su amince da su. Wasu daga cikin mutanen da aka yi yunkurin safararsu sun ce sun biya maƙudan kuɗaɗe da suka kama daga naira miliyan 2 zuwa sama a matsayin kuɗin biza da kuma nema musu gurbin aiki a Mauritius. Yanzu haka dai wannan batu na ƙarƙashin kulawar mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos DCP Dayo Akinbisehin, yayin da masu bincike ke ci gaba da gudanar da ayyukan su don gano sauran waɗanda ke da hannu a lamarin.
0: To wani watan ƙarin bayani daga jamhuriyar Nijar, ma'aikatan tsaron Nijar ta ce harin da aka kai ya yi sanadin mutuwar dakarun ƙasar 11 tare da fararen hula 2, yayin da su maharan 22 suka rasa rayukansu. Na nan ana nazarin kai watan riga garumin hari a wannan yankin. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kotun kundin tsarin mulki a Senegal ta yi sauraron karar da aka shigar da tsohon Prime Minister kasar Usman Sanko wanda ke adawa da komawarsa majalisar bayan matsaloli irin na siyasa da suka kunno kai tsakaninsa da shugaban kasar Basiru Diomaye Faye. Ga rahoton Rukayya Abba Kabara.
2: Matakin na kotun wadda ita ce ta kololuwa a kasar ya kara tabbatar da kujerar Sanko a majalisar dokoki da kuma nuna irin tasirin da yake da shi a siyasance. Jim kadan bayan da Faye ya sallama Sanko ba tare da bata lokaci ba ya koma kujerarsa a majalisa. Tunda farko dai bayan da tsohuwar gwamnati ta hana Sanko tsayawa takarar shugaban kasa ya samu damar zama dan majalisa amma kuma bai je majalisa domin shan rantsuwar kama aiki ba ya karba aikin Prime Minister. Wasu dai na ganin cewa hakan na nufin Sanko na rike da ayyukan gwamnati biyu a lokaci daya abinda doka ta haramta. Haka suka dunguma zuwa gaban kotu amma ga mamakin su shine kotun wadda ita ce ta karshe ta ce ba ta da abin da za ta ce game da wannan kara kuma ta rufe shari'ar abin da ke nufin har yanzu Sanko na nan daram a matsayin sa na dan majalisa. A yanzu haka abin da ya rage wa shugaba Faye da mabiyansa shine su nemi sabuwar jam'iyya don kuwa da alama Sanko har yanzu yana da tasiri a First Step kuma sai yi wahala Faye sami yadda yake so matakar Sanko yana jagorancin jam'iyyar.
0: To ana ƙara samun tsauraran dokoki na yaki da mu'amalar jinsi a ƙasashe da Afrika da yadda dama inda kasashe sama da 30 suka haramta ɗabi'ar kuma wasu irin su Uganda da Ghana suka tsananta hukunci da haramta fafutukar kare haƙƙin su da kungiyoyin LGBTQ ke yi. Ana danganta wannan yanayi da amfani da dokoki a matsayin damarar siyasa da kuma tasirin watan kuɗaɗe daga kungiyoyin addini na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Amurka ta fitar da sharuɗa 14 da ke kunshi a cikin yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninta da Iran da ke da nufin kawo ƙarshen yakin su da kuma buɗe mashigin ruwan Hormuz. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
7: Kudurorin 14 da ke cikin wannan yarjejeniya da aka yi wa taken fahimtar junar Islamabad tsakanin Amurka da Iran. Na ɗaya shine Amurka da Iran da kawayensu a yakin da aka gwabza sun ayyana dakatar da ayyukan soji nan take da kuma na dindindin a daukacin bangarorin da suke gwabza yaki ciki har da Lebanon. Kana daga yanzu babu wani da zai takali wani da fada ko daukar wani mataki na soji akan juna ko amfani da ƙarfi ko bara sana ta kowace hanya. Kuduri na biyu, Amurkan da Iran sun yi alkawarin girmama cikakken ikon juna. Kuduri na uku, Amurkan da Iran sun yi alkawarin yin shawarwari da cimma yarjejeniyar ƙarshe cikin akalla kwanaki 60 da za a dauka ana muhawara da tuntubar juna. Kuduri na hudu, da zarar an sanya hannu kan wannan yarjejeniya, Amurka za ta fara janye kawanyar da ta yi wa jiragen ruwan Iran a teku. Kuduri na biyar, bayan sanya hannu kan wannan yarjejeniya, Iran za ta yi shiri don tabbatar da cewa jiragen ruwan kasuwanci sun ci gaba da zirga-zirga a teku. Kuduri na shida a cikin wannan yarjejeniya shine Amurka ta yi alkawari da abokanan hulɗar ta na yankin don samar da wani shiri mai inganci wanda zai tara akalla dala biliyan 300 don sake ginawa da haɓaka tattalin arzikin Iran. Kuduri na bakwai shine Amurka ta yi alkawarin kawo ƙarshen duk wani nau'in takunkumi da aka kakabawa Iran. Kuduri na takwas a wannan yarjejeniya shine Iran ta sake nanata cewa ba za ta sarrafa ko haɓaka makamin nukiliya ba.
0: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugabannin kasashen China Xi Jinping da na Russia Vladimir Putin sun tsaya a matsayin ƴan baruwanmu a yayin yakin Iran. Yana mai cewa ba su yi wani kokarin dakile yunkurin sa na kawar da aniyar Iran ta mallakar makaman nukiliya ba. Trump ya jinjina waɗannan shugabanni sakamakon wannan matsayi da suka ɗauka ne jim kaɗan bayan amincewa da yarjejeniyar fahimtar juna don kawo ƙarshen rikicin. A yayin rikicin da shugaba Xi na China ya cikakke Amurka akan abin da ya kira keta mutuncin Iran a matsayin ƙasa. A inda wasu rahotanni ke nuna cewa China ta taimakawa Iran da wasu kayayyaki da ake zaton makamai ne. To amma Trump ya ce shugaba Xi ya taimaka ainin wajen warware rikicin duba da cewa bai wa Iran manyan makamai ba. Shugabannin kungiyar G7 sun goyi bayan ƙara matsalan ba ga Rasha don kawo ƙarshen yakinta a Ukraine bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna canjin salo zuwa tsauraran matakai a taron koli na kungiyar da aka yi a Faransa. Taron na kwanaki uku a garin Evian na ƙasar Faransa wanda ya kammala a jiya Laraba ya mayar da hankali ne akan yarjejeniyar Trump ta kawo ƙarshen yaki da Iran da kuma ƙoƙarin matsawa Rasha lamba don kulla zaman lafiya da Ukraine ta hanyar ƙara tsauraran takunkumai. Wato labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da jin wannan kun san kwanan zancen lokaci na labarin wasanni ga kuma Hamis Salibarka.
8: To Michael, barka da wannan lokaci. To a yau dai an ci gaba da fafatawa a wasanni na biyu a matakin rukuni a gasar lashe kofin duniya da ke ci gaba da gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. To kafin mu kai ga yin dauraya yadda wasanni na farko suka gudana, yanzu haka ana fafatawa tsakanin Czech da kuma Afrika ta Kudu, inda wakilin ta Afrika, ɗaya daga cikin wakilan na Afrika kenan, ke shan kashi. Yanzu haka minti 6 da fara wasan ma aka sa mata kwallo, yanzu haka ana mintuna na 16 da fara wannan wasa.
0: To ko dai rashin goyon bayan da ba ta samu.
8: To kasa a wancan karan ma haka Mexico dai ta lallasa ta da ci 2 da nema a wasan da suka yi na farko, wani al'amari da aka kafa tarihin yawan samun katin kura a wasan farko a gasar lashe kofin duniya. To za mu jira mu ga ko Afrika ta Kudu za ta farfado ta rama ko ko ya abin zai kasance, shine za mu jira. To an jima da misalin karfe 8 akwai wasa tsakanin Switzerland da kuma Bosnia, nan a can cikin dare akwai wasa tsakanin Canada da misalin karfe 11 kenan da Qatar a rukunin ba. Kasan wannan rukuni shi ma a bude yake, domin dukkanin waɗannan kungiyoyi hudu na Bosnia da Switzerland da Canada da Qatar dukkanin su can jara suka yi a wasannin su na farko. To kaga wannan wasa na biyu kenan, kowa zai nema nasara. To a safiyar gobe da misalin karfe 2 na dare ita Mexico za ta kara da Korea. Korea da ita Mexico dukkanin su sun samu nasara a wasan farko. Yanzu kaga kowa ne daga cikin su zai nema nasara ne domin dagawa gaba, duk da cewa dai yanzu ita Czech na kokari musu kafa ungulu a wancan fatan da suke da kawo zuwa zagayen 16. To a gurguje da muka duba wasu wasanni da aka yi kafin wannan wasa da ake na yanzu haka, an buga wasanni 24 ne a gasar lashe kofin duniya a matakin rukuni, kuma ya rage sauran wasanni 80 kenan da za a fafata, ka cire 24 daga cikin 104 da ake da su sura 80. To a cikin waɗannan wasanni an samu nasarar zuba kwallaye har 75 a raga, yayin da yan kallo sama da miliyan 1,500 da wani abu suka kalla wasan kai tsaye a cikin fili. Kuma wasanni da dama sun ja hankali, amma kawai yanzu dai captain din kasar Argentina Lionel Messi shine ke jagorancin yawan zura kwallaye a wannan gasar
0: da ke gudana.
8: To amma akwai wasu ƴan wasa da aka yi hasashen dama za su iya zuba kwallaye sosai a wannan gasa, irin su Kylian Mbappe, Harry Kane, Eden Haaland, dukkanin su sun zuba kwalla biyu. To za mu jira mu ga shin za su yi kokarin danne Messi ganin shekarunsa sun fara ja, domin a mako mai zuwa ne zai cika shekara 39 a duniya.
0: Ka san da yasu da ya zuba uku wasu suka ce ba wanda ya fara kiran dan sanda ne ke galaba a shari'a ba.
8: Sai an je gaskiya.
0: To kami sun gode kware da gaske. To sai kuma batu na tattalin arziki ga Nasiru Sani, labarin tattalin arziki. Barka da zuwa Nasiru.
9: Yawwa, gwamnatin Najeriya ta karyata wani labari da ake ta cece ku ce wanda ke cewa hukumar bada lamuni ta duniya ta shawarce ta da ta sanya wasu ƙarin haraji akan abin da ya shafi harkokin sadarwa.
0: Na'am.
9: Abin da ya daga hankalin wato har ya kai ga wannan cece ku ce shine yadda wasu bayanai ke ta yawo tsakanin mutane cewa kwanan nan za a ƙara harajin kiraye-kiraye, sakon katta kwana da kuma na yanar gizo.
0: Na'am, kin ga Bahaushe ya ce ba rami me ya kawo rami.
9: Yawwa. Abin tambayar kenan. A cikin wani sakon bayani da ta fitar wato ma'aikatar kudin kasar ta gaggauta wanke gwamnatin akan wannan lamari, inda take cewa wannan batu fa shawara ce wanda kuma ba a sanya ta a aikace ba. Don haka hankalin kowa ya kwanta, wato dai a takeice kowa ya maida wukar sa.
0: Ya maida wukar.
9: Kwarai da gaske. To sai wannan labari da ke cewa duk da yadda masu zuba jari ke ƙara tabbatar da cewa Senegal ba za ta iya biyan basussukan da ake binta ba, shugabannin kasar na ci gaba da jan kafa wajen fasalin lamura da har zai kai ga a samu wannan mafita. Kamar yadda wasu wato masana a wannan bangare suka bayyana, yayin da kasar kuma wasu bayanai suka nuna cewa tana tattaunawa da hukumar IMF da ta bata bashin domin ko za a iya samun dame ido a harkar. To majiyoyin suka ce babu wata yarjejeniya da za a iya cimma daga wannan manufa ta IMF, kasancewar dabin da ke tsakanin bangarorin biyu, saboda har yanzu akwai wata tababa kan yadda kasar za ta iya biyan basussukan hukumar musamman wadda ta gada daga tsohuwar gwamnati.
0: Na'am.
9: Rikicin dai ya fito ne tun a shekarar 2024, a lokacin da sabuwar gwamnatin Senegal ɗin ta ce gwamnatin da ta gabaje ta wato bata gabatar mata da bayanai akan wannan bashi da taci ba sai dai kuma kawai daga baya sai aka ji ai hukumar ta ba da lamuni ta bayyana cewa to ba akwai fa wata jikakkiya a ƙasa. To manyan kungiyoyin kwadago a Afrika ta Kudu sun buƙaci ma'aikata da kada su shiga zanga-zangar nan ta kyamar bakin haure wato da ta mamaye ƙasar a yayin da suka ce duk wanda ya samu kansa ko kuma ya ƙi zuwa aiki a wannan rana da suka shata wato ranar 30 kenan ga watan Yuni to ba zai kuka da kansa a cikin ma'aikatan kenan. Tsare-tsaren na Afrika ta Kudu sun kafe ne akan wa'adin ranar 30 ga watan Yuni su waɗannan ƴan tsagera kenan da suke ta tada hankali cewa sai sun kori bakin haure. To idan kuma wannan rana ta kai babu shakka dai za su yi wannan abin sai dai in jan kunni na gwamnati ya yi tasiri.
0: Jan kunnen ya jawo kenan.
9: Kwarai da
0: shomin gode kwarai da gaske. Sai kuma jigon rahoton nan namu. Gwamnatin jihar Kano da ke Najeriya ta sanya dokar fitar da makabartu a sabbin unguwanni da ake samarwa wanda tuni ma'aikatar kasa da tsare-tsare ta jihar ta kaddamar. Wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta hada mana rahoto a kai.
10: A baya dai an fitar da asibiti, makaranta, kasuwa, masallaci, wajen wasan yara da ofishin jami'an tsaro wanda koda an samar da makabartar wasu sukan danne wajen. Abin tambayar shine ya al'umma suka kalli wannan yunkuri.
11: Makabarta gaskiya abu ne mai kyau a dinga samar da shi a yankunan unguwanni saboda ana nisa kafin a je makabartar da za a wanda a ƙasa ma za a iya zuwa wannan makabartar a ce za a binne kuma ba a sha wahala ba kuma sannan can nesa ma da ake suma da ana magana wasu makabartin duk sun ciccika
12: su gubanninmu in suka ba fili wanda ya yi musu karɓar su za su yi aiwatar da shi gudun ba su tana makabarta ko ta yaya su dai su mallaki waje su gina shi su na su sha ne da shi saboda Allah da haka kuma masu kuɗin namu abu ne duk mai sauki wannan in su gabanni dage duk filin da yake an sai za a auna shi a bada shi a makabarta a wani.
10: Ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare ta jihar Kanan ta bakin muƙaddashin babban sakataranta Muhammad Yawuza ya shaida mana dalilin yin hakan.
13: Ita makabarta ai dole ce ka yi wa kanka designing inda zaka kwanta, ka yi wa kanka designing inda zaka je kai kasuwanci, ka yi wa kanka designing inda zaka je kai noma, amma baka yi wa kanka designing inda zaka je ka kwanta ba. Finally nan ne fa ƙarshen ka aje abin ne ka kowanne layout akwai cemetery zaka most of our layouts in kin buda zaki gani ana yin cemetery.
10: Kowa ki da alhakin samar da makabartar tambayar ki nan da muka ƙara yi masa.
13: Ai in muka yi layout ba na kowa bane, na gwamnati ne, kuma makabarta ai gidan kowa ne, ta gwamnati ce. To amma akwai waɗannan ƴan unguwa wasu lokacin a wasu garuruwa sukan haɗu su saiwa kansu filin su ce makabarta ce, ko kuma wani dai mai hali ya je sai wani katon fili ya ce ya ba wa unguwar sadakatar jariya cewar wannan makabarta ce. So duk ana yin haka, amma dai namu wanda mu a cikin layout din mu muka yi cemetery, to cemetery wato wuri ne na makabarta kuma ba a sai da shi. Ko a wace unguwa mutane suka ga mutane sun shigo wuri da aka ware wa makabarta sun shiga suna neman su yi wa kacika tashi a wurin kawai su zo ma'aikatar ƙasa.
10: Bayan fitar da makabartu akan samu wasu mutane su yi ta sarrafi da ita, hakan ta sa muka ji daga bakin mai magana da yawun hukumar tsara birane Hajiya Bahi Jamalan Kafara.
14: Babu shakka ko kwanan nan a nan makabartar Bajallabe wanda suke gurin za su zama shaidu cewa hukumar mu ta je ta yi wato cire illegal structure da aka yi a gurin. Wannan hukuma ta tsara birane ta jihar Kano tana iya kokarin ta dau mataki irin wanda ya dace daidai da gurgurdan irin laifin da aka yi idan an samu an ɗebi makabarta din. Umma da suke kewayen makabartu Allah su taya mu sa ido su zama kunnuwanmu da idanuwanmu idan suka ga gurin da aka iba kuma sun tabbatar da gurin makabarta ne to sa iya sanar da hukumar ita kuma insha Allah ta'ala a shirye take da ta dauki matakin da ya dace.
10: Yadda ake samun wasu na siyar da wajen da aka ware domin makabarta kisan ya dole hukumomi daukar doka. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
0: Ƙungiyar Amnesty International ta buƙaci gaggauta kubutar da ɗaliban makarantun da aka yi garkuwa da su a sassan Najeriya. Ƙungiyar ta ce abin takaici ne yadda matsalar tsaro ke daɗa faɗaɗa a Najeriya, inda ta buƙaci hukumomin ƙasar da su tashi tsaye domin tunkarar matsalar. Bashir Ibrahim Idris ya zanta da daraktan ƙungiyar a Najeriya Malam Isa Sanusi, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana.
15: Malam Isa Sanusi, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, mun ga kun fitar da sanarwa dangane da matsalar tsaro ko kuma garkuwa da wasu dalibai da ƴan bindiga suka yi, ko me nene wannan sanarwa ta ku ta kusa?
16: To, wannan sanarwa kamar tunatarwa ce kuma da faɗakarwa da kuma jan hankali ga shugabanni a Najeriya da al'umma baki ɗaya akan cewa ƙasar mu ta faɗa cikin wani mawuyacin hali, kuma gwamnati ya kamata ta ƙara ƙoƙari ta tashi tsaye domin ƴan bindiga da suke shiga daji suna kashe mutane, suna sace yaran makaranta, suna ƙara ƙarfi, suna ƙara faɗaɗa ayyukansu daga arewacin Najeriya sun fara kutsawa zuwa kudanci. To, wannan abun fargaba ne, abun tsoro ne, domin duk al'ummar da yara ba su da aminci, to wannan al'ummar ba ta da makoma.
15: Ita gwamnati tana cewa tana iya bakin kokarinta, ko kuna ganin kamar hakan bai isa ba?
16: To, gaskiya bai isa ba, domin inda a ce gwamnati tana kokarinta, a nan cikin shekaru 7-8 da suka gabata da abin nan ya fara zafafa da za mu ga canji sosai. To, amma gaskiya har yanzu wannan abu ba wai raguwa yake ba, karuwa yake. Idan abu yana raguwa, za mu ce yana raguwa, kuma abubuwa suna kyautatuwa. To, amma abun faɗaɗuwa yake yi. Da wannan lamari baya wuce gaba ɗayansa a arewacin Najeriya, amma yanzu ya tsallaka ya shiga jihar Kwara da ke kan iyakar arewa da kudu, yanzu kuma ya shiga jihar Oyo, ba a san kuma inda matsalar za ta bulla ba nan gaba. To, kaga wannan abun tashin hankali ne, abun fargaba, abun tsoro da ya kamata dukan mu mai da hankali akai, domin musamman a arewa Allah ne kadai ya san yawan makarantun da aka rufe saboda tsoro ko kuma fargabar waɗannan mutane masu sace yaran makaranta. Jihohi da yawa an rufe makarantu, ɗaruruwan makarantu, ƙauyuka da dama an tashe su kaco, kamar wasu ƙauyukan sun fi shekara 200, wasu 100, amma yanzu babu kowa a cikinsu, sun zama kufai. To, wannan abun tsoro ne, domin waɗanda suka bar waɗannan ƙauyuka yanzu zaman gudun hijira suke, ko suna tsugunne a garuruwa, suna yawon bara, domin sun rasa darajarsu da mutuncinsu, an raba su da darajarsu da mutuncinsu, sun zama abun tausayi. To, wannan shi ne abin da mu muke cewa, da ya sa kuma muke ganin cewa gwamnati, duk da cewa mun sani tana iyaka ƙoƙarinta, amma abin da take yi bai wadatar ba, bai isa ba.
15: La'akari da yadda wannan matsala ta faɗaɗa sassan Najeriya, kamar ku ina kuke hangen mafita take?
16: Abu na farko da ke faruwa shi ne, idan ka duba za ka ga cewa akwai alaƙa da cin hanci da rashawa a cikin wannan lamari. Tsananin talauci akwai shi, kuma bayan tattalin arziki yana takara. Kuma dole ne, idan ana so a shawo kan wannan matsala, dole sai an duba batun adalci tsakanin al'umma da tabbatar da cewa mutanen da suke da rauni ba su zama suna cikin halin haulayi ba. Sannan ya zamana akan cewa a rage sace-sacen kudin gwamnati da cin hanci da rashawa. Kuma yawanci ƙananan hukumomi a Najeriya, a cikin 100 bai wuce kashi 1 ko 2 ne suke aiki ba. Shauran gaba ɗayansu an kashe su, an hana su yin aiki, ba sa yin abin da ya kamata, kuma kowane wata sai an samu kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya take nuna tura musu. To, ina kuɗin yake zuwa?
15: Malam Isa Sanusi, mun gode sosai.
16: To, madalla, na gode sosai.
0: To, madalla, sai maimaitin kanin labaran da muka ji, mun ji cewa bayan da kura ta lafa biyo bayan jin gadarakin fashe-fashe da harbe-harbe a filin tashi da saukar jiragen jamhuriyar Nijar, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce dakarunta 11 ne suka mutu, yayin da su suka kashe 'yan ta'adda 22 fararen hula, kuma 2 sun rasa rayukansu. 'Yan adawa majalisar wakilan tarayyar Najeriya sun baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu zaɓin ya kawar da matsalar tsaro ko kuma ya yi murabus.

0: madalla da fatan an dan gagije da wannan sai kuma shirin mana.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
1: Rayuwata.
2: Mu soma da maudu'i na farko inda shirin ya karkata akalarsa akan wani muhimmin taro da aka gudanar a jihar Kaduna, Najeriya don wayar da kan mata hanyoyin kaucewa labaran ƙarya waɗanda a yanzu ke samun karbuwa a kafafen sada zumunta. Hajiya Rabi Ibrahim Salisu, kwamishiniyar harkokin mata a jihar Kaduna, cewa take
3: yanzu kusan duniya ta koma kan yan jarida ne saboda globalization da ci gaban duniya da aka samu. Mutane sun yadda da yan jarida sosai, so kuma lokaci yayi da ake hada labaran ƙarya da na gaskiya. Kamar ni yanzu naga labaran ƙarya ko kuma kirkiran fasaha na zamani artificial intelligence ba lalle in iya ganewa ba saboda ban sami irin wannan training din ba.
2: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gaba tar da kanki.
4: Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Gaskiya yana haddasa musiba da bala'i ba abinda baya sawa. Ba irin fitintunan da baya hada kuma hayoyin da za a bi cikin sauki ne da tallafa mana. Iyaye za su taka rawan gani akan game da ƴaƴansu yanda suke yi. Sannan gwamnati za ta shigo a cikin wannan yanda za a yi abu da masu ilimin computer da masu ilimin wayoyi yanda za a bi a yi dakila wannan abu. Sai an samu masu ilimomin da za su dakila wannan hanyoyin saboda ba dan komai ba yana haddasa bala'i da abu. Gwamnati sai ta shigo, sarakuna ma za su shigo game da wannan abubuwan, masu ƙasa masu mulki duk za su shigo saboda a dakila wannan hanyoyin illan da ake yi na hada hotuna da abu akan sharri da wasu abubuwa. Ina muku fatan alkhairi malama Zainab, Allah ya saka miki da alkhairi.
2: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya sake tattauna koken da masu lallura ta musamman ke yi akan irin matsalolin da suke fuskanta na rayuwa. Rabi Ismail, wata mai lallura ta musamman a jihar Jigawan, Najeriya.
5: Kalubalen mu ne masu nakasa yana da yawa ga makahu, zaki ga dole yana buƙatar dan jagora. To zaki ga shi sa yayi wanci ta nan karatun ƴaƴanmu yake dan dakushewa. To kamar na kurma ko asibiti yaje, tunda yawanci a asibiti famu da interpreter don kurami, maimakon yana fama da ciwon ciki in yaje ya kwatanta sai a rubuta mai maganin zazzabi ne abin da ya kamata dai a yi mishi, ba shi aka yi mishi ba. Kamar guragun mu na zauni bangaren mu, zaki ga yawanci mu kuma abin hawa shine yafi shiga mana cikin kalubalen rayuwa.
2: Akan haka kuma zamu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba. Jamuji.
6: Assalamu alaikum. Filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Gadanesco Gangam, Baran hukumar da shagari Sokoto State Nigeria. Alhamdulillah, kowa san da jama'an da zace a musu saboda su kansu suna da iyali, suna da nurori kala-kala. Don haka sai a duba wanda ke sana'a, ba shi jari ya sana'a, wanda kuma ba su sana'a, dokin nan ci ce su da iyalin su, tunda gwanta da kudin ta kan haka nan. Da kuma masu wanda Allah ya tawa a hannun su, su masu taimaka da cikin rayuwar masu bukata ta musamman.
7: Sunana Hassan Albasari Abu Afana Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu ba alatilas ba wai suna son yin wannan barace-barace bane, sai dai abin ya zama musu dole sakamakon sauke nauyi da wasu daga cikin al'ummomi waɗanda suke da hali ko in ce hannu da shuni ba su yi wannan al'amari ba. Akwai buƙatar gaskiya a rika girka gidauniya yanayin yadda za a rika tallafawa ƙungiyoyi ire-iren na waɗannan bayan Allah ɗin wanda za a ga cewa ƙungiya ce ta masu nakasa ta musamman, kuma in ce masu bukata ta musamman. Fatanmu kuma Allah ba mu ikon taimakawa, kuma akwai bukatar su ma su rika wadata da zuciya, domin wani idan ya samu sai ya ga cewa ya buge da wannan abu din ya mai da shi sana'a. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Balaraba Abdullahi, wanda aka fi sani da Balaraba mai kemis kinkinau Kadunan kinkinau Nigeria. Gaskiyar magana ana barin sa a baya, musamman ma dai mu a nan Nigeria yawanci ba a cika kulawa da harkokin su ba, a siyasance ko a gwamnati ko a aqidance. To muna kira da dukkan wani wanda yake da hannu da shuni ko wanda yake da mu'amala da waɗannan mutane a dinga sa su a dukkan wani hurumi wanda za a fitar na gwamnati, hatta kasuwanci a ce an ware yanda za su yi su dinga shiga, musamman masu yawo akan keke. Akwai asibitoci da za a ce an yi shi, sai kaga ba hanyar ma da za su bungura keken nan su shiga. To alhamdulillah mu yanzu a Kaduna mun fara samun wayewa game da wannan. Za ka ga asibitocin yanzu an yi musu hanyar da za su dinga shiga da keken su, su ga likita su fito ba tare da an takura su ko su sun takura wani ba.
1: Rayuwa ta
2: sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali akan auren zumunta, matsaloli da kuma nasarorin da ake samu ta sanadiyar sa. Ga dai ta bakin wata mata da ta buƙaci a saka sunanta.
9: Ai abin da naji a wannan ranan, ina ji gabaki daya da ni da ahalina, kai da wanda suka zo bikin gabaki daya, kai da garin gabaki daya, kamar na sa musu wuta ne ya kone gabaki daya da ni, har da mijin gaba daya a kone, kowa ya huta saboda bala'in da nake ji a wannan ranan.
2: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Ga ra'ayi na gaba.
10: Sunana Sadiya Muhammad Ahmad daga jihar Kano. Gaskiya ni dai auren zumunta wani lokacin yakan yi daɗi, wani lokacin kuma ba shi da daɗi. Shekarun baya can iyayenmu da kakanninmu suna yin nasara akan auren zumunta, kuma tarbiyyar mutanen da na yanzu ba ɗaya ba ne. A sannan iyaye za su zauna da su, su dankwafar da su zaman aure. Mace ba za ta, yarinya ba za ta ɗaga ta yi magana ba, haka zalika miji ba zai magana ba. Za su yi haƙuri su tabbatar ma kansu suna cikin ibada da kuma biyayya yawa iyayensu. So amma a yanzu ana samun sabani, a zo dangewar yana baci, ita bata samu zan dadin zamantakewa aure ba, shi miji bai samu ba. Amma akwai wani abu guda, idan har yawa su suka ga aure junansu suna so su yi aure, sai kaga abin yayi dadi, kowa yana son barka. To amma sabanin baya yanzu kai da za a ce an hada, to ana samun matsaloli da yawa.
11: Assalamu alaikum. Sunana Mama Aminu, SMC Fatas Kaduna, Nigeria. To gaskiya a lokacin da an samu nasarori sosai a auren zumunta, saboda lokacin babu rashin kunya, babu fitsara, kuma babu keke-keke. Dan wannan, wannan dan dan wancan ne, wancan na wancan ne, ko a makota baka gane, makotaka ne ko abota ne zaka ce ƴan uwa ne. Zumuncin ya ƙariya ƙarfafa, wasu ma ba sa son su fitar da ƴaƴansu waje su yi auren bare. Amma a zamanin yanzu gaskiya akwai matsaloli sosai da ake samu, saboda na farko yanzu babu tarbiyya. Ba wai nayi kudin gore cewa babu tarbiyya gaba daya ba, amma rashin tarbiyya tafi tarbiyyar yawa. Yanzu zaka ga uwa ba ta san laifin ɗanta, shi ita ma waccan uwa mai ɗa ba ta san laifin ɗanta, sai kaga ana ma ɗa abin da aka ga dama. To fatan mu iyaye mu za mu gyara a zauna lafiya.
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio France International. Da farko dai sunana Ramatu Isiyaku daga yankin Lekki a jihar Lagos. To a halin gaskiya auren zumunta wani lokacin zumunci yakan ƙara daɗi, amma idan kuma ba a dace ba sai kaga zumunci ya wargaje. Sai kaga wani auren zumunci idan an yi sai zaman to wani ɗaya ɓangaren yana cutuwa, saboda ana ɗaukan cewa ai duka abu ɗaya ne, ai yaya ne gare ki, ko kuma ɗan wance ne a gare ki, ya kamata ki yi haƙuri, ko kuma ƙauna ce a gare ka, ɗiyan wance ce a gurinka, ya kamata ka yi haƙuri. Ni sai ina ganin kamar irin haka bai dace ba. Tun farko ma ya kamata in har za a yi auren zumunci a tabbatar da cewa suna son juna, suna soyayya kafin a yi aure.
13: Malama Laura Editi daga nan garin Bande, Jamhuriyar Niger. To a gaskiya arman gida dai, mu muna cewa arman gida a da ne yayi tasiri. A da gaskiya yarinya kawai bita gaba yaro kawai sai a gama su, kuma a zauna kowa a yi haddiya, a yi arma-armai, a yi hadda jikoki. Amma a yanzu wannan zamani da ya zo na cututtuka, a gaskiya mu yanzu a nan ba a yarda a yi arman gida. A gaskiya mu yanzu ba a arman gida sosai. A yanzu mu dai a nan birni dai, yi a ƙauyuka.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
2: masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Lamba kenan da za ku tuntube mu akai a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim daga shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam mu huta lafiya.
0: Kuma da lagaida Zainab Ibrahim.
14: RFI.
0: To sai kuma labaran kashi na biyu. Ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar ta ce harin da 'yan ta'adda suka kai filin tashi da saukan jiragen birnin Yamai ya yi sanadin mutuwar dakarun kasar 11 da fararen hula biyu a yayin da maharan 22 suka mutu. Tunda farko an jiyo karrakin fashe-fashe a filin jirgin saman Yamai inda rahotanni suka ce 'yan ta'adda ne suka kai hari wurin da kuma sansanin sojin saman kasar da ke kusa. Wata kotu a London ta wanke tsohuwar ministan man fetur ta Najeriya da Zani Alassama doke daga laifukan cin hanci da wadaka da dukiyar al'umma da ake zarginta da aikatawa. Wannan ita ce shari'ar farko da Zani ta yi nasara tun bayan hukunce-hukunce da aka yanke mata a kasashen Birtaniya da Amurka da aka kama ta bayan an kama ta da laifi. Lamarin da ya janyo jece-kuce a halin da ake ciki. To sai dai wasu na ganin wannan hukuncin cikakke da ban mamaki ganin yadda wasu kasashen da suka kama ta da laifi. Amma kuma Najeriya ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da za su baiwa kotu damar hukunta ita da Zanin. Likitoci a Najeriya sun koka kan yadda bangaren lafiyar kasar ke fuskantar matsanancin karancin ma'aikata, inda halin da ake ciki likitoci 55,000 ne kawai ke kula da al'ummar da yawanta ya kai miliyan 220 sakamakon matsanancin karancin ma'aikata, inda halin da ake ciki likitoci 55,000 ne kawai ke kula da al'ummar da

0: 2024 ne aka samu wani bidiyon mawakin a wani barikin soji yana shan duka yayin da wata majiya ke tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a shekarar 2019 wanda bai kuma hana mawakin zana sunayen manyan hafsan sojan Kamaru na lokacin da ke da hannu a wannan cin zarafi ba. Wasu daga cikin makusantan mawakin na ci gaba da bayyana damuwa bayan samun labarin tsokiyarsa gida Kamaru da cewa rayuwarsa za ta iya fuskantar barazana daga sojojin kasar ta Kamaru. Daga Kamaru mu yada zango India, India yanzu haka ɗaya daga cikin masu shirya fina-finai Imtiaz Ali ya kudura aniyar ganin ya kawo sauyi ta hanyar saka a cikin fina-finai da ake gabatarwa barkwanci a wannan tafiya. Mai shirya fim ɗin yana mai cewa tun fil azal muddin aka ambato fim na ƙasar India ya ta'allaka ne akan soyayya. Ali yana mai cewa za a iya haɗa soyayyar da barkwanci a wuri ɗaya wanda shakka babu masu bibiyar fina-finai na India za su yaba matuƙa. Ya ƙarasa da cewa matasa a wannan zamani na daga cikin masu alfahari da fina-finan na India. Makarkare da labarin baje kolin fina-finai da aka soma Shanghai na kasar China karo na 28. A wannan gangami tarin fitattu masu shirya fina-finai daga ciki da wajen kasar ne suka kasance a wurin. Bikin da za a iya danganta da irin na Cannes a Faransa inda aka karrama jarumai da masu shirya fina-finai. To a Shanghai a kasar China za a bayar da kyaututtuka da kuma gudanar da taruka na ƙarawa juna sani a fannin shirya fina-finai a wannan zamani. Da na'urori suka yi tasiri a wannan fannin.
1: Tuman da lagida Abdullahi Isa. RFI. To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku. Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, yayin da ake shirin gudanar da zaɓuka cikin watan Fabrairu na shekara mai zuwa a Najeriya, wani abu da ke faruwa shine takaddamar 'yan siyasa a gaban kotunan ƙasar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Radio France International sunana Aminu Adam Malamaduri daga jihar Jigawa. To hakikanin gaskiya wannan yankuri ko kokari na dakatar da wasu jam'iyyun hadawa ta hanyar yin amfani da kotu abu ne wanda yake da hadari musamman a demokuraɗiyya, kuma abu ne wanda zai iya kawo gagarumin koma baya a demokuraɗiyyar ƙasar mu Najeriya. Duba da yanda zaka ga dukkanin jam'iyyun da ake kokarin sai an dakatar da su daga yin takara a zaɓe mai zuwa, za ka ga jam'iyyu ne wanda suke da alamar za su ɗan iya yin wani abu. Za ka ga su ake ƙoƙarin a tura rikici ƙarshe, kuma a tura su kotu inda za a ƙoƙarin hana ko dakatar da wannan jam'iyyu, wanda wannan koma baya ne ga demokuraɗiyya. Ku tashi lafiya Radio France International, sunana Aminu Adam Malamboyi daga jihar Jigawa.
4: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa, mai magana Asmanu Abubakar Bahari, mutunan Tabo take bayan tsanna. To wannan maudu'i da ko kawo mu dangance da 'yan siyasar Nigeria. 'Yan siyasar Nigeria wannan shari'ance da suke yi, 'yan siyasa na waɗanda suke suna yi ne ko don takara, ba suna yi ne ba don saboda talakawa. Shi yasa abin ya kasance haka. Kana gwamna ka tumanye ka koma wata jam'iyya, ko kana shugaban wata jam'iyya ka tumanye ka koma wata dandai ka yi takara. Wannan shi ne 'yan siyasar Najeriya ka yi. Suna wahal da mutanensu, suna wahal da mutanen 'yan dangwali. Wannan shi ne. Allah ya kyauta, sai an ji mu.
5: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibrin Biyu, ina kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Barno. Muna godiya da dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu a kan maudu'in da kuka saka mana. Ai batun takaddamin siyasa ba za ta tsaya ba har sai an gama zabe din. Har bayan zabe din dai Najeriya ne. Ganin cewa dama duk wanda ya samu ya hau kujerar mulki so yake dawoma kai. Wanda bai hau ba kuma yana kokarin kokuwa ya samu ya hau. So mu ba shine ma abin da yake gaban mu ba. Talaka ya samu ya zauna lafiya shine babban abin da yake gaban mu. Wannan shine ra'ayina, nagode. Ku tashi lafiya, mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Barno.
6: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Anas Rabila Muhammad daga nan Bunto jihar Katsina Najeriya. tsokacin da zan yi dangane da wannan hukuma ta zabe ganin yadda har yanzu an ki samun daidaito a wasu jam'iyyu musamman irin su jam'iyyun ADC da NDC zaka ga kullum abin na kongo ba komba wasu ma 'yan takarar ba kama gane ma an tsira su ko ba tsira su ba su wannan abu ne na kalubale za mu iya cewa gaskiya nan ba demokaradiyya ba ne ba yana da kyau a ce kamar yanzu a wannan mataki a san duk wasu jam'iyyu sun samu 'yan takarar da za su tsaya musu tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan majalisu da sauransu su amma abu ne wanda ga yanan wurin ika ga yi kwanga ba kwamba su yana da kyau a ce an tsaya an tantance an san abin da ake ci ganin yadda wannan zaɓe tun karo na gode a RFI Hausa.
7: Assalamu alaikum sakin Hausa na Radio Faransa mai magana mataimaki na biyu na kungiyar zaɓe sun fara taimakon juna na karamar hukumar Basa Hajimu Abdullahi FM2 daga jihar Plateau Nigeria. Alhamdulillahi gaskiya wannan hukunce-hukunce da kotuna suke yankewa akan hukumar zaɓe ba fa laifin kotunan ba ne laifin gwamnati ne. Gwamnati da yake ta san ba ta da gaskiya tana tunanin za ta iya faɗi idan jam'iyyun nan suka haɗa kai shi ne tana nan tana ta farraka su ta kai musu wannan ta kai musu wannan. Wannan ba abin da zai sina na illa gurɓata mana demokuraɗiyya. Ana ce demokuraɗiyya shekara 20 kusan da 7 amma har yanzu wai demokuraɗiyyar mu bai zauna da kyau ba. Saboda haka gaskiya ina kira ga shugaba Tinubu idan har yana da gaskiya yana gani yama talakawa abin da ya dace to ya bar jam'iyyun nan kawai su yi takarar su yi zaben su. In kana da gaskiya mai zai sa sai ka hada da kotu kamin ka ci nasara.
8: Assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana Isa Sallai masallacin Barebari dake garin Fatuskum a jihar Yobe tare da Malam Sa'adu Basari dake gabar da kasuwa a garin Fatuskum. Kawai ke da Abu Anwar dake garin Fatuskum da Taib mai shirye ba kono garin ku da to alhamdulillah dangane da wannan maudu'i da aka bujiro da shi yadda ake ta kara kaina tsakanin yan siyasa wato a kotuna. Allah hakika wannan abu ne wanda yake koma baya ko yake kawo cikas dangane da tafiyar demokradiyya a wannan kasa ta mu ta Najeriya. Kuma wayannan hukunce-hukunce da kotuna suke yankewa yana nuna cewa lalle hakika wasu jam'iyyun fa za a yi ba su. Saboda haka ina kira ga yan siyasa yan adawa su haɗa kansu su ainihin jinyi dukkan wayannan ƙarashe-ƙarashen da suke kaiwa a gaban kotu su dawo su mai da hankalinsu waje guda. Duk wata jam'iyyar da aka ga ba za ta kai ba to a ajiye ta a ɗauki hoci ake kaza ta kai sai a haɗa ƙarfi insha Allah sai a ci nasara a tashi lafiya. Isa Sallai masallacin Barebiri da Kudu.
9: Kada a shafa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar kasancewa a cikin shirin ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347635661. Sai kuma malami na gaba.
10: Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France magana Umar Pipa sabon garin Kaurin namu da jihar Zamfara. To har kullun abin da muke mamaki anan shine irin yadda ake sato kasa katsi tsakanin hukumar zabe da kuma kotuna a Najeriya. Sai ka rasa ma wanne ke bisa doka ko kuma wanne ke bisa ka'ida. Ko don lokaci kotu sai ta kalubalanci hukumar zabe ko kuma ita hukumar zabe sai ta yanke hukuncin da kotu ke za ta kalubalanci hukuncin. Wannan abin ban mamaki ne. Mu 'yan Najeriya muna mamaki. Muna jiran mu ji wanne sakamako ne gaskiya. Yau sai a soki wannan gobe sai a bude wancan. Yau a kulle wannan gobe sai a bude wancan. A dokokin zaben ma mun rasa ma ina makama. Ke ita hukumar zabe shin koko tana gaban kanta ne ba tare da abin da ke bisa ƙa'idodin doka ba. An ce hukuma ce mai zaman kanta. Ita kuma kotu tana interfering akan abin da hukumar zabe mai zaman kanta ke yi. Ita kuma kotu ana faɗar ayyayya akan ko abin da kotu ta yanke hukunci. Ita kuma INEC sai ta yi katsalan da akan abin da ya shafi shari'a. Mun rasa inda za a masu zabe gaskiya suna cikin hala wala'i. Da kuma wanda za a zaɓa ba musamman kamanmu ba musamman kuma mu ba yanzu dai ta tabbata kenan APC kadai ce jam'iyya a Najeriya. Ku tashi lafiya.
11: Kuma faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi wannan ta taburza da ake samu a kotunan ƙasa ta Najeriya dab da wannan zabe da muke ganin ya gabato ni ina ganin ya kyauta a ce kotuna su tsaya a matsayin su na masu wakilta kowa da kowa. Har idan kotuna za su tsaya suna nuna wariya da son kai ga gwamnati da ke ci ba za su tsaya su yi adalci ba. To su kaddara cewa su ho gwamnati ne, da zarar an ce yau babu wannan gwamnatin kuma, to su ma dole za su zo suna tunanin cewa ai waccan gwamnati mun yi mata aiki, wannan kuma gata ta zo ba mu san yadda za mu kama ba. Ina jan hankalin alƙalanmu, dan Allah dan Annabi su tsaya su kasance masu adalci a ƙasar nan Najeriya. Tunaninsu na su musguna mu wasu ba shi bane demokradiyya. Demokradiyya ta ba kowa dama ya yi jam'iyyar da ya ga dama kuma ya tsaya inda yake so. Sunana Bashir Muhammad dan inna, ina muku fatan alkhairi.
12: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a kin jihar Niger, ɗaya daga cikin kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Radio jihar Niger. Shugaba Iliya mai shayi garkin da Rasan Alfasari Abu Amfan Fatima Sharifa na Hamid. Game da wannan kararraki da ainihin kotuna ke ta yanke hukunce ga sunan mabambanta, to bai zo mana da mamaki ba, saboda al'umma wasu sani ko kuma su tana da cewa alƙawari ne wanda anufin jam'iyyu ne suka tsakaninsu. In ɗan Arewa ya samu mulki zai shekara takwas, in ɗan Kudu ya samu mulki zai shekara takwas, to shi Tinubun nan fa shekara shi huɗu kenan idan wannan mulkin ya zo ƙarshe. To akwai sauran huɗu a gaban shi, kuma rijene ya ce, kuma kowa ya sani. Saboda haka mu dai babban fatanmu Ubangiji Allah kwace mu a hannun waɗannan shugabannin waɗanda ba sa kishin ƙasar mu Najeriya baki ɗanta.
9: To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu ne Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: Madalla sai maimacin kanin labaran tunda mun zo ƙarshen shirin. Abin cewa kura ta lafa bayan da aka ji ƙarraken fashe-fashe da harbe-harbe a filin tashi da zokar jiragen sama na birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Wata dai ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ɗin da azazinan ta ce ta yi asaran dakaru 11 a yayin da dakarunta suka kashe 'yan ta'adda 22. 'Yan adawa majalisar wakilan tarayyar Najeriya sun bai wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zaɓin ya kawar da matsalar tsaro ko kuma yayi murabus. Amurka ta fitar da sharuda 14 da ke kunshe a cikin yarjejeniyar fahimtar juna da suka kulla da Iran da zamar kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu. Bashir Ibrahim Idris shi ne ya tsara shirin kamar yadda aka ji. Hassan Alhassan Silja shi ne injiniyan mu. A madadin su da ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na RFI, Michael Kudisin ke cewa mu huta lafiya.